0: Ça c'est la mirobisi wo be ka so atak ye wo gien atene hon so no be ne so sama mi ye son wo kwane ye binen gira e ga san ke bi wo do do ka san da ke bi bo no ka ke bi pi wo ka ha ke ke bi sa ga ne mbe ra gya ba ke wo ra to ye so so nikodem ba won wi asan bi mo so ro ye ngwe ne buru nya buru batere ana won bi ku e ana wi won na won bi ku e o se tru ke di mbe ra gya
1: te ni a ke wa kien a penen kira ya ba ke wo ra mera to son bimo go son la ma be yi e ga pa de mi yanga sana de mi tan ki son pote yi kula ga na ka te ma nya ma nya mi ya yanga sana api ayi wore ayi shoru kwa ayi vim pour be ayi to ki si ya ba win sa ki me win tre to to ga ka wa mi de mi ya ka te me be win ya ma un ma yi we si ka ayi sa ki me win nya nu to to ga wa mi kabunwa ayi kaswa ayi tukiya impase win ji kobi kanwa mi ana butu heman kyo daga wene ugina piranti ugina ti ayi tiano kaswa oti ba akko kai kwa ma bi win ti kwe nwe impiro kama bibe ba mankpa kama wene sem mo bu sana banna be shi banna ga bete se ke dro bu fu abu ga bete he ke dro de mi ade me bibe nkabu tai ba do po ku bu nyura sha o butu ba ku bu ga ben kake o shati bo mambe nya no ba ye ye ye shoga we ne bibe ban pa ban pusi ben pusi gan pa ban na ko ke ku buga bete se ke tia ta ira mo kon kere pute
0: sa sera nikodem pa ko mere
2: yo
0: ke o gawura ke o biba ke o ura son ratoro a yega san bi mo megia soro ye ngwe ne bu batre bi mo un na win bi kwe o se tri ke di no bere agia
2: Guy, you damn girl, Mahagrim, whom you are going with a bepro. So Bagaya Winnie, Behem Baba, Behem Mirabu, Bu Bibequa, Bigagina, Bube Dunyamia, the Dunyamia be a behagari, and when you say we car, Ibam retire, Guy Dawa, by a lager moon be retabana, and Dagura me, to Eva so gila, to Aguma do a try you by me at. Babe Jansue. So, Bam few are Bam with few are away there, Umma Moncado. That's an quame, that's not be Umma de Panama Vinti, Ca Jan Babe Quimiga, Maukio Kia. You was an uncle.
0: Mamato, yea, Mabi, Mo Buzia Mabi came, for example, telling you got Sanky or own Biragia, Monkey Baby or Sanky or Pibi, and Baba Monkey or Pibi and Biragia. Ka bono wo mbira gya
3: ewe mere gerwa sake suye gere so kon ya te mi ya ku
0: si
3: ye kon so si ya sa wene bibeti sana be ko ti la se buka ye lu kuna do mi se ya bu ye ya kara ngare ban ye lu kuna ka de ma se ya bu ka ma se se amo tan bana ye lu kuna ye mbiro be mo baba ngando ngwene bana so so ndiani ko Buduke behengra tia ni so loba ni so so bube iya baba ndaba ngoma boku maka wahala ko
0: sa sera mi obisibo ko ba no ba tia ka no ikame wa kloya so mo mi so ko pesan bulun sa kilo so ko be tontare yak ba ika san so rum bila gya imma mo be ki na na edma pesan wo pian do doga sa nda whatsapp o facebook um bila gya na pa ndu mo mo pasan be mo mo so ko so ada ki bila gya gandi joseph
4: ikurando mi obisibo ka ba ba son be ita ba farimo Yira benturo usowa ahiso igbinwa ye usoiwa bagena batowina baiba krokwa isoi ko dona yira ogobinuna foto wira akuru uinpa iro wika une behaga son iro na ngobi ni kama wi ma no saka wi mbesi baba son ma so na okanu foto wira akuru kani maoneto wi ko miso foto okoku nya uma wi mbesi beke maobo foto okoku ka un foto enda nkwa migum ase gobi isoi nun kamigum granguya bara na baso wi mwa Babigia bigia migami gobi dua siri bakana banun girare baneto foto wira ku te so yinu wemigun heya tu kema do mi ute gberawa nena aka tu uraba wi da wi mbesi be nde ma une ah gobi na be ka foto ko ku mi iga gobi urama do mi so wi banen gberowa we hibo gobi gberi mawa una o ka ban foto wira ku te kan si ba ma be foto wira ku mu auna bebe na ah be ha ga gobi wuno ko wo samma gobi ga yi aruma so ku ku foro no no so ke suka nu kamsako una emi ka du akasi foto yen tetati wa kore akasi ubengwe wosia

0: Koba, Nobatia, can you come and work around on Mirubis for years or more? Warrior, Koba Theatre, someone being angry at Tabaro and Koba, some Yemeko, assisting an impunaway. Gia, at the name once room, nobody saw some of my young son walk right near Ye Benengira, Yagasan, Kibu Bonoka, Kibu Pibinunka, Kibu Saganamun Bekbro, Bakio, Wura, Monamunka, Sis, and Obesan Kedia, so Nonsina, Tasushi, Kedia, Kedia, Nisian, Sienpoka, Wamason, Kiri Wurabe, Yakakura, so Bain Daba Nonsi. Bansina Kira, Yiba Soka Sena, Bayimi, Besente, Yro Groten, Sayem, Bukro, we Patrice Taron, Oma Gintin Monsru, Novene, Sosan, Son Nobeta, Otiro Yerua, Kazan, Begazan, Sonko, Beodo, Toko, Son, Swabem, Sonko, Yetem, Biragia, and Swaso, we, Edua Wenro, Unguasa, Kavisana, Boko, Sonoko, Jen Dabar, and Mamma, Mesoko, Bonoko. Tugunda baroba mbira gya sokokura agine ntima kwaso be no se abente mbukuro bu gya tene wonso no bayine se enso wokura ine bata oyira to yeba ma yira yega samba miro bisu no mo odi anwe ne bebo yesa nsino so ay ka sank bibe wa ba batro son mo agine ntengya me son bebe ba samba de tek son ben son so aso me son bo nambe antetro da se pa yega sam no mi ando to ka bu kanibi ko yen da baro ya mo me so ko ma ga be bonoko wa mi robi siwo da baro ni namo ki son bote nka bay bonon ko yen ganon ka ganon kuna na be no se ami alasan moraje mi sesi ka zura da wabia biba wa masini ba mbira gya ikane no nomo toto ku mi bane so ko siro david tamuzi mi isu sima paso da baro ni so adaki gya atene won suru no bay ne se yen son wo kra ne ye binen gira ye gasa ke bi o pi binu ka ke bi o sakane ba ke wura to yen so aso ye gasa pen beken gu no kru minen ye gasa ke bi o pi binu mbere agia to mbere bazil wado che don joseph dawbia ka abaza to ka zaga orel mba ke diani sian sian buka wa mesun ke wura be ye ka ko sine won so ko bi so adaki
1: geson atene yera ba ke di wura gbangbagan ko suo de mesun osun eno se mo wi sare kombe oroyoro Oga san ke de tem buguru tulu
2: behem kosumeni po hason so dede ba sabu habido ko agina behem complex mini gum pu unu ite so mini azma ya dona mindi behem ko ha behem metro mo ba iba pepe chama so se turwa
3: no so te hamo dibu ban namo den wene
2: diba ma sen hema gangandi nkwen ba ki o gawa gangandi ka na behem ke dia so nkwen be ko so mini ka da gangia ba be no si abu de we nga ko adama yan kore mesun gison dia de me ka de ne biwa de bim ba ba de ka bim bibu na me ke de turwa
1: Samindi sewa sago dawa benkedi tebasuka CSP solidarité pour l'excellence de ma mena bama somurutuwa geson atene wi koto rukayangireso
4: ke urabe ka modidi behenke jrumi soma yankme ga meturi me dumin ke uturwa wegina nyamba some e dibu no mena bei bei mwa mwa oibe yeye bemba wre kuro ka bintiro baibe geiganu bigia bigia ye iga ka bem son saka wa anga henye me honka be yihina kediro ye son bebe ko ka bem bibuna buka na yelu bibunti sabe kanamo ube mobun gaino
1: bimobunti bambiere kediro mi mobo ma be nugo do tusemo kamosun geso gugo wonso ba somae turwa mobo ma bimo ba e pronomo bude buka bem bibuna babu somae tori sanu
5: nem biwa na gada chodiro chodi yi na mawe dami wala na da nengono kadura domi na da sadamia mana wada metube ka beso he ko na da be diwa yena besa bimo na be hanti kanamo be ba tie banga be biu de mi o de bu kokare ko mu wa ben biu da fugo fugo domi sa so he ku nya na ka tro ga dan ko e ba ko wa ben bi da mi mu na mu wa nga won bi de yedo domi bu no so he tro ka ha ti won bi o dan wo ko wa me be ha bimo yi ga ma ha be han so ga sa be ha bi bu si de sibe dan doge jo jiunda so menyanga sana ngwe ana on bimo awa na uso binu basure to sa cho diga troa si yekpro si ebra si na de be hanso he yehibe si ga besi ha ha busi ube so ko yedu muda ben cho diro ba ko on bi digwe nwe
6: na ga nbi no ke diro na ma ga ina na de te de ma ba wi wi ka si so mi ho go si na ma wa ma ke be kpro ba wa mi be meti ka ma be meti ba ko na be wa be kpro fe mi yego bi mo bo ka te bi banga be bi bu ne ko fugu fugu do mi ba ke ri turo mi no yego ma ha be ha bi mo bo be ha so ru te ira nyanga sana ako fugu fugu on bi so ru ko aye lu
7: ni na go so e ba ro ga so he ke wura bi wo nwera ka go so ntan bi se ni ga se
1: ba mesun ge so gu ge won so nyanga ga

0: gwemunu mberagia bako kali daminu kwa musun ke uyugo gatura nimundo nagando dema mera bako kali daminu mo mesun ke dire bugo gaeko mwenye muso
1: zwa da obio yeise wa KDP binem mberagia ndi imakuru agbengbe kan KDP bakara akbaika wa mesun mingi agia makasisi nemo
0: keson atene gbengbegan kedi bagaro bayen kono su kenya moba soma turwa gbengbegan kedi bagaron buguro wikpira samba ibrahim nugudoba omo kamusun soma ga suara sira
2: ye yega mansa abo pinne nugudoba ma we say turwa bani okpan kana su ekpe bani de me pamero ga yi tama gi hom gantren turbu kana hu azma gira kan ya ga dona gi su yen suoru koko me gi hu atene kedi tego ga ture on ye su amba na ne be ba ha kebi bu sobu be ba ha igwo bu kedi ru somembu ten in mera me ma mam bige mu abeso ka dia bute ni mansa sa kwa ha para gundi behan direction baga don mini abane meo na o yenguru ruku bute ni mega wi mpo abukuru bana ba yenguru ruku abine gumbenti ba ma wa kebi be ba son tro wa sa be kuru ba ngame wo gun sine yeno o hene ka kapitan ni gam
0: ye masa kebi bum baba ngigbero benti nugu do baba mo maba bimu ba e kanamo pude bubem bibu soru kwa baba ben nedo gesogu genki owuro so isoro gubio ugwasa kebi bum ba ban yigberun buguru so adakiyo
3: sonra toro abi so ese mak toro abi give wi goje banna kebi binti banna bo ambin son kuna ba mo mo e ba son toro e biwa gum magina yo kwe kwe wa ba ben bibum ton be biwa ha biwa bi ton dromo ba ben ke ongo ko sha do bi kina ye magun ye magun ye ko si ma won bigo ga ji biga to le bo si jami banu won di di won bin di
0: Kebi wunti bamma biere kedi aso basoma dodo gamo maba nugo do tusemo mo ma bembe sibunti no komo bibati bawo nyenso mansoma turwa
4: enugi ga do to dun hakedi wura mama na haba hen collection ya yandere misebanti banana hason tura hako banu bayu ni hason tura hima ko baga yiro so gowe buru ya tura banna karima bo yi hayura ho wa ho yure sanu ba ma ne mama wa hebu yure ba mu won wa ni bo ti aga be on ka we ni be hebu sanu ti pa ku hu me mo hu ko me hu ale yugo ga dura
5: nugo do bagara demi amera heshe yo ho hadabia heke bi bi hadabia amamera tabinu e moke ga tura tomba ga ne to amo gi hongi hawa demi tomba dabia hama soma tura on ha o gina ne demi ki hongi ba behen e kedu te so minka deri ga kire gina bu ha so ngi awu behen ko bi ni ma ho yi aku ambe na gi hon ko ba yi to ba yi ron ja ha wam
6: gi ho gi ni hanna ku ga ma toro wa dede ha wa ni ha e setons ko ba no ba yi ron be ba te ma ngi no ma ngi na cho ura me na be kana mo bu na bu ku suiv ko aso e son ga toro am na nde ko he bu me to no briga bu na bu je ba e professeur mo bu no
0: bangbagan kedi bagaro kama kedi aye ti basoma toro mi menna sogo kebi bekana gesogu gwenwo kudura kugina kugikira
1: zoda dobio sansewa bengbekendi sogo kula gesobanta gagia paso be no siamiro bisibu me bira migia benti bakio ulu amman kire benki bipi bilum bira gia ndeme ba miroke kuna doke musa mama njima wenne bira ye pro ya kula mona moka sisi na mikia
7: Bene tem bamiro kaya wondo ay genta no bakatiani yem suru no bande so kurane atene mekasa bene ten gira so kuro ga ha batru keo boyura sa bana ma ten ga tem pusime ginan keo rate basuka pre rentre nka gison to girai satruma gesman ta kan ke dite basuka grupa se ben directeur wa meson keo rate ta sin sinamo gesman ta kan grupa mi
8: nena basuka zopa michel jean claude nega ha gesu group am directeur après rentre ndi sai toro après rentre ba mane a ku ke un soruko to soru ya na de ya nwere domi dikpo bu ka bibi ba we gangendi be mo banga bene gihon abade na ba hon bitani mo we gihon to raga he we na su tablo ho yere su ke bu son hero tore to aya de na he ga ko ba ni han gina son ku we na no se aju na be han bitani ha mo ye na no son wa mi tade ke we toro adeje ba kantini ke bo beti ba man ba ma ba ba ha so bu na ba do ko mo ba wi ko nyara ye na se ara
7: ban gi musa mo man jima radio no sina sa gi ho ban takande
1: Musa mama njima ya maasewa kebi piru mbiragia akula kebe nkedi bakara wa mwana miki ya mwana kasisi na.
7: Ihasi wa benge sivanta kama ngrupa mindi sama atuwa mbe nkedi bakara mbasoka siji. Sama adahabende tede masuka no zanda. Bengina nke urati hasoka basoka perra ntre nga gihonto girei. Suru nabene ni so kurane ateneni. Mbe nke urabi busihina. Dieter go sun son no me yomo.
9: Eh simengo bi siliku. Se ye gezo silin dieter na ha. Deme ya gero age ma so na ba ne ye son opa ne deme gouvernement ya kuna ye hu bi ke bi ke ura. Brute amera kediro taura drapo we ya wan me ba ko met ba ko ba ben sima mo klaso. Ke bi baba baba ba na na mo be ba ko ton po we siri ha gina gun ta ha di azuma ga dona. Sabi u mama o ton po go. Beba ha guru beba wa class of babin smartro wa de mia gi hontro de mba yimi e mera geso banta ga o ke de wura de me ba yimi me ha ma wura me ha ma simis
7: an wa me ben gspanta kan ke de baka message me ke wura ma si hina mina me ben gi musa ma jima radio no sina za de banta kan de
1: sanka kama ke de rungai mon so kura ko to non bela gya paso ben no sina sina sa pawo beba sa ba ke de rungai wona no be sende binente mo be tambu ita pro gya ba kura mi ben ke de te baso ka ku secondaire Notre Dame des Apôtres ko to non bela gya pa bo gasa ye gasa ke ogura bo ye ntoro bo ka enwe ntoro bo ngburo ko e ba ma kura mi kya ba ne gem ben nuki durato ndomi be ba de ma ye gasa ke bi do ka ka ben son son si okro bo a ke de ro ba son te tro ba ma kana ma ye gasa ke de tem bela gya ki son gen won kukuru mwagiru yika sana kibin kila sara dodoka yiboko kwa kugina kugiru kira sayi kayemba soko maangupe sani lakre wese ya yika sana dema mbiragia kinteru wansuru naba ine sawa sa enso intandi nka enso naba tia agirai yebo mbiragia sa sonenu nguro lukwa to yinsu aso besan gangbeke merika yibe buwe soke wosun yisun dodoka yika sana da waroge ta yekpara to so aiso sa kia wibi usan yibe te ta besan dasikara dodoka mgei muna na mon to yem bukro we kunu gane biyo bi san gamiansia sa non souci amen biro sa gane so exact pa to mona yeka san bim so man bi dagia mona to ka mona mo ka sisi na so kunu so ada ke we irun dro sa ka kunu to to go
10: ka we ne gina so no go do to sia so ti siara ba so ba we pro siara un gano so amera ka sa so na sa bukro mi ku yen so ma dodoga mega wene go sinsina natama sa sanon kwa mahatuna masasia de mega wene ge ma kan koro komera gundui adama men korami wene suesiara anka sa eso swa sandasi karauka de ubang sa so swa sagowa negina bano e kagurugura ma kakura de mega wene mama pamma Iga sa behan sogo ka tau bagaru ka dumaya gabe yekuru ka kuro de mehunga wene ma ka besen dwebe ka e tonduke gya ka besen bwengani ka e wongwa sile mikami mena ima mera kwewa iga sa ka ha iruse iga sa meboko ka bwengani ebo ka e wongpa nyanga nyama okpuru buka tuma o boya boko gani swen natama pawe kuro on laho kwa kowa wombe kakuro deme hon kawene mayen sabun son buen gani mega yiu sina gison geni ma sawama o bawe kuro uye nua moma kpia uye sema ka soru yiga kura wolo
1: one wingire so yiga san wing yibe bwe sako yo wirugbiye nge ma ba me sa bin sa yiba soa buka gani buka soro kwa yang pa ba wasra do doka nuwa so ma wure so nun so atake no me wusi
10: ge ma sa ma soa behen de so bun wurugia ge ma sako meri sa e ga hun kome afigo sa e ga ma hun kome ami yera ka da ka ka darir kwa ka ga ha ka de ma kome ruka dua dua so domi amera ikasa demandeu ikasa behem barudeu de konkoma ba sankia sa ekwende me honka kawene ama yeka kura miku ngwene suwe gusun siara domi ikasa deudodoga yeboko kukuru sakpia sa enti swasuri gema ngwene su nenema soru kuru kankwengu yivu gango yivu akba gangan komye behem uteso Saga meno honka kwami sa gusmon siara. Sa gusmon siara kako kayega kura. Mikun sama komi akburu na tamasa ba tombane bagura non teru tensone ba buka yenso oturi. Mikun datiga duakburu sogo nyese kana ba suma ule su soruko mwenye koko na honko kako dede yekburu. Yembiru so mwene yekasa besen jesobu beba mwa uso. sube isai kana de konkoma gibu bengbagan tenso be basa konkoma gibu mabana aga nyoma bebo konwa buna bu debe tondoge makan kure kawene sube isai kana ba sube tusia ma kasoku soru ganye lukura atamasa yekuru ekukura ndeme hunsaiki
1: Soko ugura ma kio diru ugura umbira gya gya be tepo gya Bama kio ugura amikia hui Damu wali hui usan nonsi na usuma umbira amikia Ndi usun yi nonsi ya mo
11: So anasara wano ra yuruka ina no bukatia Ye mbature su naba nesie Ye son okra ne So tepo kediro Deme bambiro ga woda yi me Ni kediro ka wana pro Bu kediro ura giso Tepo gim bama kedi te ura Sa sanu sewa sa damiza Radio ni sabe tenenda ka game banki te wura sa ba de ba ka game bi be pro ba kedina ke ja ai pro ba ikenya be muntu muti ba ma be menno ba be ke ja ai ka be sonwa ba so anami ya masa ba ganga mo sonwa ba be antroa ye son directeur on a troku
12: me meto ba pro ba na go kon komie za se indi he ka 72 kanenti jete ba pro ha wa be pro ba na ngoro be ba na dabino pawunti sasera
11: ba mukate kana kedi te so aso
12: gusuma na visiera kame so hunde ka sama urama ni mundo da mundo na we kana mo so on ki songe wo ke so ken bigon wiro ku so metu gon wiro ku no so de me na to bana de me ba nya so wa ne ndu ki dura ne na mi da fia yaru da ka hatte bon jeta
11: ku ya apunti wa mi
13: ne ti na na na bira na gisho gisho mi gwanwa ya gero wa bana ba re kuro gi ha ke ura na ma na kedi mi meti be kuro bana wala be kuro bana pe ba go kun komi Bibe ba ma kana mo ba aka genu biu na be wa gbe pana ba ka benga o tena ba ka benga na ma de tena so ra turo gisho mu gina yoro he ko ba guru ba dibunga ya we ma hebe shuwa shuwa ba be wa ma ndabe de be ba ka yenu na be ma ka yenu na ba dabi tu chagun ho shera ne ina ma kana mo fuma mun ni o wo ge ni shuke ko de mi ha gina gugu kwa nindo dando ha gun ho shera me te be ba wura ko na ma be shera be ko na be tora
11: ke bi pimi ni iko bon bon be ben ti be maîtresse on a troko be ti ko ma sun wi no mo yo dia wi bira ge a mo sun ya ma san
14: ne na ala san sun ma no ru ka ya na ka ha maîtresse maternel te bo ke di te wura ge na gusun shera Bibe ba kedu na oto tonpo be ba ka be na oto agusun siera gun ho de ha na mo me he won ku ka pe ele ko ma bibu mo bu kana gisoge ni na kimbe kana buge mo bibe bukude bukedru sina bibe bude bukedru nana be ba bibe sue ba wu do asagbe pane do mi na be kana mo o bufako buku bibe sua buka dona bude bukedi tena
15: nena mura nyaki naka wantebo naka nembi keuna sama wa gwe kwa hanwa bagyo me giso atene son boko son oko to naka nembi na hama dietre dema
11: to ya sa sera gi aimera me gitabo mbira gi akedi urabi nugu do baso ko gere do misa son sera dirige ka wim prira ape baka dietre be ba note ako ama bakedi tingura mso oko a giso mi tembi be ba wa mi ke uso bangia mi uru bro adama ali ukasan radio no ya urela ba be kwa
16: FM Northland.
1: Biden nuko unda baro ambira gya soko kura koto no paso be no sa we be sente nyiro gro Patrice Tanwe we ten san ban sina kera iba soka sina yem bukro o won suru no bay ne so san bien son no bay ta o tiro yara tire te o ma yara yega san o son ko fo o toro yega san be bo son ko banana na ban ben son ko yete ben yesu mama to anda mera son ko we ten so we ba soka edwa won ro we o soa yega ten san ben ban sina kera yem bukro yega san ben son ma do doka ben son ko yir do doka ka go bin gere we ya ko na yewun ko na yewun ne anda ma mera wi edwa won ro na se san mi sa so we be sente nyiro gro Patrice Tanwe banu pare yen wi ban miro tire yiro bukro awa miro bisu me ka yira mina mi kun kon yeyi birati asan ka son ko yerun gare mon so ko makura ben ban sina kirai ba so ka conseil économique et social gison a daroba yiri ya be basan ben son ko ete boko ben menon yiro se sina menon yiro se boko ma san boko sina yega san boko ben la kare wesi o ben Mesun soma iba do dokwe buko yanda yanko anwonora yiro kanyenda no boka yiro yembiro babo ma gurama yeka sabe ngobi di mpuna gya gobi mem saka mbuka taba mo sa yanna da yantura ba amembiro babo ben lakre wosi yeka sabe sen binen temo mesun besen waro ta sa se ka kuba esa mo amen besen waro mbira gya mona munka sansine to yembiro boko ben lakre wosi amen sa yeka ma sa miro bisiru mwa sina mbira gya boko ma ben lakre wosi amen no mya inu ado doka babo babu ni dari babo yentin kaso anwa Robisi won meka yira minamikum ten tukun da baro ban bira gazu safu
16: FM Northland
1: tentukunda baro bambira gya sokokura ginentemo ginentemo gya atene wonsuru no bayine so sama yenso wakura ine bim tembukuro bu bim bamiro ka tiro yaramne ngwene yigasa ginenteng gya bu goda no swa yigasa bebe basa batrue son ko ba bamiro ka son swe mesum bim bugo nan kabe ante tiro dasi jim swa swa ba ben tiro yara bonente wene mo ka suru ka suru de bebe basa ba son do doga mo ban nan ben tiro me bebe basa bugo ante tiro da bobo no tamatan ma domi ben suman bira gaba ne biba no iso anoma ande me won tiam biro ku me won yiro biro yen sai so abare ti ya be basa batore son ko ba ben tire ru ko so mo bo wa we ya ko ante tiro da we ya kun do to ba no iso anoma ye ka sam sum ba ka ben batore son ko ba ka be para na se bira mi kia yen so aso ba kia bu wo da pa so sa ne inka baro anwa miro bi si wo me ka yira mi ami kun sanka da baro wiru go mo ye ka san ten tukun da baro ba bira gya so ko kura republique democratique du congo bira gya pas ou bien non c'est bien tenir Félix Tshisekedi ou Igbe Boisega au suin Igbe Boisega au Yoma suin yega san yiko para yega san waro yiba do doke boko bien République démocratique du Congo mbira gya antomi oui bien tenir on est un bon ébosina yega san Congo tem ton croix ton droit bika boko pas ouwa ébosina bobo seko yega san wasera do doka yembe mwasi bien temi mbira gya masumbo ka entingwa masumbo ka enwenowa to anda mera san kaya wasi yama République démocratique du Congo mbira gya yega san laka ici au do doka bani mo mankire yega san bon do mbira gya besan dabaro beso san abe non si amiga san ebola mbarate ta tieta yasaro mota don to yembiro boko ben laka wasi amiga yega masan laka laka ici bo ben temi mbaronye saga san abe non si ame ben yigbe son bebe basan yaro baso ga GM23 M23 de to batie ba ben temi mbira gya ba ya saro mo ba do to insu aso boko sina mi sanu sanu pa bo wabo gena yega san laka repinu pa ko gura ma République démocratique du Congo mbira gya bebe ba san ba ga banu ni sinu mo ba ne to be ba e ba miro ka ga ya san si de me son soa be ba ndo do ke bo biru ura mi ba yiri mi ba yimi ya ntin da yan kwa sia e atarata sia atarata mi bo nana yega san ben gansi sinu yeba do ke bo si pro nana bo si gisi adabara gimo si adaba wonsro no bene sa sa wa mi yenson wakura no bo gansi sinu yeba do ke ben kuna so bo si min si adaba wonsro no bene sa sa wa mi yenson wakura no gati amire so ike wonsro ko boko na na bi ba mba do ke ben kuna so gansi sinu yeba do ke bo si boko na na bo si anwa mi robsi wo me ka ya nenenka inka baro minamikum sanka dabaro do guswa dasikaram dabaro yina mo gison boteni un kabe bonoko bebe basan basem banonte besem ton rote un son paye gega ben yigbete basoka u fois be bogona na banon dian so e banon dian e boko ma so mi to yin so aso ba guru guru bebo na na guru do to kanu wure se de ma banon dian e bebe basan ton kro ban won wakura no bo ka yiru tura bira bako na na bo banon dian so yin so aso bebo na na bo gure gure dodoka besentin katim bani gosa anda mera be ton be guru gu ton wakura ne bira bako sa mi tem be basan yigbeden ton yigbeden tem pro yin ton yiru yiru yira baso gure bebo guru gure besen binen tem bu meve gbagbelinu wiya baso ka sa ga pelaji agbe mavo bira baso bako na na bo guru gure sa ya na da yantura be basan federation besen binen igbe baka ya ka bon teson ga una ban ben nu gi dura tro ye ya son si me ga san besen binen tem son si do do ni barako ka ka ma ka ma ka bi ma kama genu mo to sa mi ka yira sa ne nka baro minami ko awa da baro ni na mo gi son bote ni nka ba bonoko men no na mi ama suka se ya ina so ko ko ba ya wasi abaka bangeri asa kwa gizon bote ni besen da baro ban bira gya na ba no sia me son ke wura wo gya won suru no ba ni so sa ma yen son wo kra ni me son ta ka si sia besen wuzu do do garon so si yen da baro noa ba ma ne be nke wura wo ba ye ko ani mun do da yando sa ma kana mo ke o ki so gen won ko so kun kwa gron so binen nuku nda baro ban bira gya sa ba no sia ban sina kirai ba so ka sina wi u sa yen bukro wi besen te nyiro gro patrice talon o son ko so otura yen so aso wi edwa won ro wi u na sa wi ntire yoro wi ta so banu o besen te pere onu ngosa yega sa ben son ko yete yen bukro ka yega sa go bidi won bira gya wi ko na yen ga won sa ben da baro ka banu kwa Guinée témoin tient tout compte d'abord ban bilagia sabre non c'est ma ben témoin beaucoup beaucoup ma yasan si perso mon yasan mais son bébé va s'en battre son kobo mais son bobo n'angabe en tête trop d'assez yasan nomi à dodoka mais son bobo marque et bureau sabre d'abord non c'est Awa mero bisi wo daba ni nakaba bonu kwa kisan boteni nyami kumwi zo da obio kala san mora jeremi sesi beba ma mansin bambira gya ikane siro tabita muzime nono umma kwa seson ko daba rubi

be kedi te basuka ekolo e ekolo franco arab chiyat yega wa gamian biragi ayem buku biya bakbe ma mien buku amiro bisu gamian ka enke gega nonsia me ben kedi te mbani kono so kenya ya yen so aso yega san ke diru do to ka santa ke bipi bun biragi yen sei cp su 1 su 2 cm ka cm 2 yen kedi no ba ne non ba tia se yami ba nin kedi amumi bebe kin iben bibubu e turin kyo me ka besega han arabun kyo to me ka kura amiga na bogona na po son siruge wa yen so aso anda mera santa ben kedi no gbe ka batuga se ken ka yen kedi no in se gre so de ma kin wan bioko ben kedi den bilaga o kura amiga po yen odaba yen so aso foto tinaka nobo ya mo akosia ho gira yen biro yiga san aka winyi siru wen foto ita degedege ya mo akosia sama kedi no no bundinka no no ba ti agire foto weru ya mo akosia amaka binyi siru wen yeka yero foto ita yeka ma sa ben kedi ru saka nebu bilaga yen no gbika ka yen no yose ba soka 6e ka 5e yen ti yam biare mi ngobi ya ma mo ka akosia bi mo ma sa ton bi po ton po aka mo bi na ben kedi tem bilaga yen ngobi ya yero de foto mone ka no bu ba yeka ma sa aka binyi siru wen yeka ma yero foto inne ma isan ga insan gamiangi u me asan gamiangi ma de gasan anye mi kan wan bi yi un ka la krek pin mo pa ke di te tu ka win noni kwa in so aso ba ere mo mi ba bibe ba ni ba la bibe so mo ba so ka interna san da en ton klo gya wan en ton dro gya wan wan ye ka san bibe ba wan mo mo ka san bibe ba mo te won no ba nendi un ka won wo kura no ka ti agire an kedi te kaso gamian bilagia do ben wo bilai basoka bason ben kedi bagare boko se gamian ka haga ben kedi te basoka ecole arabe de gamian yem bilagia ka kedi te wa ma te kaso yem biro ye kama san be ba bo soro mo ben tena bilagia anda mina yeng go wiro ye ka kwasi abi mo won gira ka yoro de photo wa wata ka nobu ka haga besaki ya mo ka kwasia bama ne ba bibun sa motro ba motro wonsru no ba ne se wa samam yin ton gbe kundi anda ma mina ben gina ke di wuro ba ku ma en ku su no ba ne so ha ma mi sa en so no ba irundi en ka en so wo kwa ne gira yi ka ma se san ke di wuro ba ko ma ku ma ya ten da en ku asia wonsru no ba ne so samam yin so wo kwa no bu katia ama ka da ba no tan kireme ka kan kan kraf ndan ba ni tare kam tia no ba tia no ba ne no ba iru ita nobaine tia nobaine tia katon tuko baram 01 69 73 91 91 ogume kama kiantare kam tia nobatia ine yiru nobaine nobatia nobaine tia nobairu 01 64 29 69 17 Oui, Suleiman Mohamed Aruna. We are tete numadoke, we are ne sobeme nosia.

yiga san be sem bu ba gi gya beng beke ka sinande lu ko toroba mbu klubu bia ba mi ro bisu no sem man kire sinande ka en gege gagi bo ma maya nda ko won so no ba ni so sama mi yin son wo kwa no bu ka yiru a da mi siami ba ko na na be be ka san su den bira gya ben lu ko toro diro be su den lu ko toro dira be be bra do do kamo man kire yiga san e nonin baro ka donun baro to ke pen kura ben ben ke ben to di tembira gya pa ben noni ya ma mera ye ga santi do do ka bara tembira gya bara ni mo ye ga san ka noni wa ka ye ga san ka pen ka donu wa boko nana bo ye pen ti mo boko nana bo ka ben nori ye mswa so bakana mo iko kare ko ye ga san si ande ka en gege ga gi bo su de gi pro sa ya na ya ntura ho nsuru no ben ni so sama mi ye nson wo kura no bo ka yiru ikura mikya boko nana bo ben nori sa ko ba no ba itandin ka ko ba so son ko ha itagire in so so boko na na ube nori mikya wi e Jonathan Truko wi sa ben ba kan giren do tro tirum bukro wi an bi tirete no ma do ke wi an so ba men no sia

sei ka tõe gbɛngbɛkɛ ka sina de buba ye ni logotoro bukurobo bia ba kpe ma mine po ka miro bisigo nɔsia yan tẽe da yan kua wɔ n suru wakuro se sa yen tɔn gbi kon din kɛ n sɔn tẽna ka ti agira ye yika sãn gbɛngbɛkɛ logotoro di tẽn biragia gere n biragia bako naana bɛ be sã ye bara o dodo ka mɔ n ma nkire bɛ tɔn kurabo yika sãn bõan bara o dodo ka kumɛ a wan tɔn kurabo sɔ an do nɔrɔ mɔ a nɔmia mɔ a wasaraba mɔ to bako naana bo bɛ mɛri mɛri be bo ma bɛ ko yɛga ma sãn yika kɔsiɛro ka mɔ yan kɔsɛrɛ mu kama boko na na bɛ ini kua ye n sua sɔ ye n logotoro dite ye n bukuro ba bɛ nɔsiɛ mu yan daan da yan kua sa ye sɔ sa ye yan naan da yan tura naso ɲinina be n logotoro dite n biragia ba bo bɛ mɔ yika yika sãn nɔmia dodo ka kpa yiwa ye wɛ nɔ wa wi jonatan toroko wi sãn gbɛngbɛkɛ n gere n bukuro wia nɛ so bɛ mɛ nɔsia

Mero bisi wo sa sera bek ka swa da ki wo kpara ni sa mo gison po teni men nona mi ama sa ni sa kana ye ka sa besen bulunda baro e sa ki te sa do do ke soko sa ku ma sun kan su te ko sa ni sa ka mi ka ma ko ase sia blo pe ka kino be ma ka ba do ma.

Pamon baga mahodo ambatake.

축하한다는 거지, 지금. 아, 예. 예.

0: Eze mwenu.
1: Kaleno sime ya.
0: Minena kubida mwenu.
1: Medani gini.
0: Ewo dama.
1: Akimu meja nane.
0: Akimu meji da wala ka.
1: Ah, wala wala wala gonga.
0: Mwani wala gonga.
1: Oh, mwani wala gonga.
0: Minena kubida akimu tena agiti nyane.
1: Wadi
0: wadi. Wadi wadi wadi wadi. Nopine ya. Nopine wane. Nopine wane yo.
1: Amgini.
0: Eze mwenu.
1: Amgini. Amgini.

Lupina! Lupina!

0: walo wiye fa dogolla wuro yahi dum hawlay do tijo e radio mum wiye dum fa dogolla yasi da tirbo yahi dum walon witina e radio on kanti bawo no dum hawtite ko dum yaadum fu majju anon non ko haala jonka geti bagnu bal anon non je haala to fa mato fa loy fudin da ina mada
1: ba sa mu da
0: to
1: makitude ya
0: sai jan wala
1: ko dum wada ko dum fotta kam na sai baddal hanen allo ngadammi o awe ngeho tan allan allo to ngadi no nan nanti fu dum wada amma to mi do hu batta to batti fu dum dum fottata ko hatan al fotugo no man nan nanti na hu da tiru e golla e wuro sai dum ha hawte dum wada ata gota na ko dum nafa ka ko dum batan
0: wodi men jetti wodi fatu en ganefu duni buden kelana non batu e buden kelana non nan hina moyi ni ngapiringo goka kreden noy dum hawtide ko dum fudun yaha golle meden de gatten de wuro anen yeraabe e golle latide da tiru meden gatten jommi e mieta misalu hana joni en lati ci po sokora e tengoto do e godo gineji mun na si palumo mo fu nga watta mudo e da tira kare ba golle nga wuro bo noy gatten ko dum fudun yaha yeso dum fudun fotta goddum fu wadda toira to baba do baba lo do kanti mudo ando ni mara
2: Bansa tungkala ba gurung pal.
0: To.
2: No duwa ta du jara ba se da. Ko kebano o ele to kan ko bo de da hu. Ata wa riba nga weta nga kanga o jogoito sugabe. A weta no kun tawa duba o boeni ni be ba to jande be gaita wa o jongani be o holina be du humete mete majira o tenko majira o waita hu. Do jara ani to jira o tenko don o waita hu don woni jibe. Hando de tonki hula do ba no sipo ho sipo sipo o sipire hu o waita. Denka on boida tenko mako boya.
0: Ana nuno o waita ana nuno ana
2: mi fa. Uya ke ke won heba ki o, sey mi ya heba ki o wala me. Na afami do fa.
0: Afama fa mane woni me.
2: Do nuno wodi jibe majira fu dinga fu. Na do waita ani majira o tenko o waita. De o tenko fulato kango du ayete waita. Na do nga o nanantake. Amma o tenko o waita yi o tenko o tenke. Do nuno woni golle.
0: To. Minani kamara mazatu ngala. Godo kare wodi beda ngego ka doidun hawtide godo fudun ya. Tenko eh mi bato valo yarajo ine marando
3: ogura salamat
0: to
3: no wata kwa uo fota gwai ko to no tike fuma hokima lawe kwa tenko a morori bo to weti subagata wadi ngama jongu ta jongi da gani da sanama na fama kwa jauta luma mara kan kwa tito yi jemma wari ma wodi popo ame otefe o waiti de wallahi ko hadi nanantie ura no no o nanantie wabade
0: eh mo fu batana anoy bin me ah bin me minola ando but tika yo tinga tika ine mata
3: ma oda ay do tijo ma o mbadda wo to ye ite enku anga ando a hinni nga ewo atawa wa wo kam dum fu butu dum foto ide ewo ka go dum bata minno
0: menani kamara mo wori go ka beden tay noy nun watten ko walo wi go dum fu dum yahidi walo wi yera be tenku amu dum yahi na wuro bo witte bawo dum acay walo wi kare kambe wuro mabbe be gonata no gatten ko dum fota dum fumaju mo wodi be den re ngoka ajira ajira ay da hoka konseyo tan ko zero amma do bari ni mala
4: sman jedi
0: to wodi eme ketini
4: no atta ko tin ko kan yaha ma e radio tan ko to to dai huto la sara wadi ho warta mama o je ngato ha o yahane hu jibe fudun don ten ko ngaya wata ka yawto
0: e dawi an e dunga kan fadu modon lawo godon jengo gonon gonon ka on kulani a da ando ni mara
5: sabengo e burain
0: ala do ikon se
5: e ba gonon ka o ya
0: to
6: we kyo mu
0: to e burai be tini me no wata ko dun fudun hawata don yaha dede
6: no wata ko dun fudun hawata don yaha goy ko e debbo hando baddo to ango ko tengoto hando ay debbo ma baddo waane to yawti ngalo na wurti do an wadata ngalo hakko garami to debbo mo tengoto debbo bo hando baddo debbo a waane to yawti fu golla la ngalo e na non ngadana gangaane hande yo golla ngede fu gotan ngay debbo e goy ko ngay ful golla e gotay laati de ngay golla goy ko gollata hande debbo bo golla dum tenkura debbo e de wure nafa sanne e do nyanne fu juda ba fa lamaro simiti fa debbo ron ngatta todo kebo on jahira
0: e mit

0: sikit ta, aduh.
1: Oh, sabar.
2: Woi. Eh, au. Karo me anna kawari nuo kawari nokum boddu dum gondon kawadi. Eh eh, irajo. Kame jano falwe no nyuwata ko da dulle ganaki tenko irajo ngan twa dulle nanante kare nata kun mako e dutijo mako. To do nyuwata. Buzo dai ne mada.
3: Kai mu Fatima. To do nyuwata. Lebe wobbe noppe mun taadwa. To wiita jengoy ko ko baajoy wada fu waytu. On nan nantiya wodo. Wobbe nan jenga wa wiya keke woy hebe. Nebo hebi ngai ani to ko hauni. Ai on nan nantiya.
2: Ina don mo gi ai gan mimili kanu wata bato wada wiya wado ina mun mo kaado mo wala don.
3: Ah bata alabe Allah fu ta wada ta fu. Gacce bane bato wiya wada fu. Geji ne wada ta. Amma ko ba nga otanya ni manga acu gaita pun nan nanti ya wado
2: to wodi fa do do dun yoda fa do do ti non fa na fa do ira ko ta do lenan nanti na ti ira eh so do ne mata
0: ni we go ba be no
2: to
0: ko nan nanti ya na ta diga jongi gada do fubudu ko gesuda kan ko boka onani fu o jedi la ta ko ta na no e batu yasime ta ta ke ba ya man do debbo mada yauti hanne ni wadi ni ni ngaki bi a ke mo do to waiti jamia mo hakilo imo ya wono non bane o wi atoka henyu ado ama ma anana patu banefu weda ya doti jama onka be
2: na yira worun badi ganto wakade to fudde bo chere wi a goko do min kam mi buitudun non goko do min kare mi anano ana truba ku wi ta category mako kare min kam mi wala de category odo
0: wabe ba woda badi bata gade wanyi ma me wa bata goko mada hakunte mo kebon hakune mo yi aye goko mada la to wi yiba kan ko de kiko hande be pia to to on pita godo mo ne gineji ma fa wete a jodi a wodi wo mada fa wa gineji ma jawta to ta jodi kedo non goda na ne da wi eh da bi na ni debbo ane sala ke ya to fodi dai gwa ko ta on kabo ya don ko jawto da ko wi sala nu hande goddo waye jango goddo waye ana ke nyito e mada non nenu to gwa ko boye jodi to ta kanu bu fato mone mun deji ko wana debbo mu e to goddo yidi na kanu bo wa kanu boye basi to kanu wodi nana wana debbo mu ho wa ma hikiki ado o ya otubu me ba bo ya o ho wa to gwa ko mone mun na ngum bi to ta henye
2: dunga aju baru ga diginyo mi o dai o patia yo eh do wodi eh yerabe umenun wada daga fallo yerabe nun ga woni ko dule nan tiya ngai nata na fallo do tibe no mai dinga pinga zeda gade fallo ga yurada mi wa wi daba lo wi bat mu na de fallo na de fallo eh bata fallo me bata na tuma eh eh bata ine wada ta
4: alu de mun
2: eh
4: ma yerabe wa yi huka seda ba seda no ka woni don no debbo e wodi tenko don wi edo nafa edo wadda yare edo wadda yare ama mare be be wawi ko munyi fu mino mbase da kasada nami min go do mo o be debbo ta acha no bia o tenko o fu atenku to fu di tenku o ya haluma wodo to ya ilumo wodo o ya o walta na saka ko ba dati aya no wodi dum welan golko o ya o walta no ko ba koba joy no fu deba lawa godo daga koba joy fa nan yana
2: nyande hebi da yero me keke woni hebi da keke
4: o ya o jodo o hebi da keke non nu se da fa o fu daga de fa koba sapo hane keke ba ki o wali wala o wata koba sapo nyalo maje
2: fa jango
4: o fa jango nyalo maje am gol ko dum welta welta ma
2: amin kanu

0: ehe sai munyame ando aidi ko goddo yida to ka wadi munya e weli
1: to wobe na nan ne gere fa dane mbal mo don baade ni woni fa dane mo don hene baade ni woni ko se bata men noy ka noy ka woni noy to don yurata
2: na wata ko dum woda
1: aw to don yurata nan ko dum biso dede don goddo nen ta
2: to don yurata ko dum biso jawote ngula o me bisata ka Ya o tenkura o ma bisaka wo ba ya tenkura ba to go ko ma o ya tenkura to bisika ka biso to amma ma mo ini ka ka woda to ya jon o tenkoke ko yai o waloito jamo ba go ko to ya o da tenkura ba na tententu nonde bo wita to debbo ba yai a tenkoke a walito jamo ba ta yauta ana yeringe lo ka do wita ma yerajo ayaba en fu en goduka ma en buiti wi en nanantiri fu dun sarata
1: wodi minani kamada wele ehe ko zena fela fela na etini ndu de ndu yata ta ko bale didi fu to ira fu ite ngota igadon ko gama ko fu ila yugo igadon ta dun fu nga fu di ilago to dun yurata me acata me wadata dun de jide mada peda
3: dun yura daga yirabe do ay diga yirabe do dun yurata gangobe a fuddi tenkuwa aye hino a waita ko ba nai mirezanima gaita ko ba nai hanne aye ya wi keke dulluda a gengi jango keke dulluda a gengi anting dullata keke an no ay an ka dulla keke be
1: be dudi fa kame bare be tunga ngoda be me
3: mwanga nami kango gonda dan awali hanne awali jango min domo ne wadanga fa ba mino fato min balo ba buto min balo balo dide na habe ta waita ta ba balni kulun kulun a jamana mino minon bo dum naami am ma gira o ay dilawa gacce fu wala don domi dum fu on fu du wala ngo amma de do ga ma gira wala fu ka de du wala tama ba to du yaati don woda
1: wodi waze me go me wada ta do me a chada dum ina anen wor bane ka da mi den benni na yira benu baadi mum ben to me wada ta don ko ta to tenku yira fu din fu tibe wor fu ta dum wadi laye
4: to Nous avons un peu de bruit. Anani, bonjour Toro. Quand vous dites que vous avez un peu de bruit, vous avez un peu de bruit. Quand vous avez un peu de bruit, vous avez un peu de bruit. Amar ma oyahi owozo toko arite wodi don wala gache jango ya genga ba angoko domi yana gidi sawa di fudidi me hume ngori yo
5: me ngori nala kango me goy go me
4: kango eh ayahu ige
1: awo awo me me kubai me kango me minga jamu ibadu ibadu
4: amba angoko ma ayahu tenkuro mara ma tenkuro njada

0: to andu bo to da sheda to da sheda to ba goddo hokimo burije maudo che biyo sapo ko sapo zodi goddo sheda bo to acu ko waramo bine don wo fudida don to joga to nombane joga to nga woro da joga ko mo fu mani do ta nota illa la woro mo shalo wa hande du yida to yemma no goko ma biya no wadi kiwa fa kipami hin burije ma mi yida nanano atam ko won ba tengo ta ba ndum fuji amma joga da anu lawo lawo do ba tengo nga don jutayo anani ai
1: bio kebane tunga yoro tako ko zero ga ka woni de ke ko kedo kedo kedo mo wori kala be dango ko ka me bisata dum menu achara ko dum wala na dum nan tira achata to tengwa fu dafu to a dule nan nan tira ta kuna go ko debbo bio daso
2: nam
1: me go da be da
2: ko wodi dum ye yabe no gan ye yabe yabe
1: to min da yabe ngune hunne ga tambi ko bari ga me fami ta kema na da o wi yabe yira fami mo tambi ko bari
2: yabe wo kaji jibi ta to o ta go ni di batu go
1: o awu min ma ba da re ta hulube
2: o di yabe le munu juwata kanto ne yaya juwadi chede fu hakilo mako moto nu wada mo hinde moto mo wono ko hebio oboido kan achata ya beta wa to hebi chedede ba watita goe ko mudo
1: mi yati nani gabala ira do beda no ino be nango ko kadin ko mi wala iraja oro ino manga pilang abitina nane hon ayi wakade dunga barano wakade wi wonga itlawa ayino nga pilingo ko ka beda neka
3: to dum be bita ke ya to ya hilumo wa itlawa yong awo di kinyama nga juwa dilikoraku ko wa osodane ko lati joni umweke makeke mako salike dindimbo owara to yoti owara saati ko ba joinga de o gaton geru ko sode de ko nata keke ko gaita
1: o tong
3: kambeti beda ka fa kambeti be ten ko be jia kambeti be ja do masina e mabbe yula to be gaiti min jami be e popo a me yulua
1: Tive bone yulata.
3: Tive bone yulata. Emi ngani bo yule.
1: Wodi bilari kamara. Oro ino be dango ko kaseda ko. Mi wadata do.
4: Inni anu rotoro abiba. Ko wadata do wala ma. Ta woni agoro ko ma won gondi. Ta hebi on fu on nyanda. Nyanno hebi o yabe yasi be mburima. Ba on fu ka oton demon denga nga. To gaina ma fu. Be kipa sa ki oni do me gatta ko ma. Be choda te be gatta be kisa be yaka aya. Anti be ne ma wela.
1: No me gatta do na.
4: No me gatta.
1: Don't catch him, bad money, don't come.
4: Cut on Makabo, Makabo, ya hid him up me. At Ambe Jodia, sell you. Beja pay tea. Bejamming your mind, do me. Bejamming your man Safi. I wouldn't
1: have you, no
4: bear you, no. Don't jump over the moko. You took your casalo. Need to wait to say any better of a pony. Land and burst what I lay a keep of burst what I put to our dad young and do what I can worry here, yes. So I don't want to keep a man with Maga. Your cabbage, I see it. Auntie Ban, what I keep for it and bow. No idea if I bat to come for Noma, no idea if I tamba. Ba jang ota wo de ka de ando su da mo gando to ka ko to he boy o su de tenu ko we be wata na to be ke fo chu da wa be gide da wiye de bo ani asima be no mbo ha na wale
1: na
4: we
1: funda de dino
4: na me funda de la we de me ko me funno to sa de be mi wo do nguna no go gbe gbe ke be ja to ado o won dampa do na nge fia on lady jweni o bi da bi ki wa ko mo woda on chali ke ko awi ilaren da to awudo ko bo on o abata yo o ya o wita adama to mi so make o mi so e gende wa ta Say God don't know ni same jaba don gbetele to gbetele nga jaba but I no be know you ore mata ka de yo
1: achimeno no achimeno no wo ni mo ino ga pringo zeta ko
5: bonga on anan pata no be on pata
1: on ke dini bandrave me wa da do yira jo sutra ni bandu
6: amadu bake
1: to ke dini ga bake bata
6: Dulle anna ati ko webe nan nantita ayo beten ko tobe. Gan miju ko pe kan ati ko benan nantita. Miju ko pe ka wata ta hawe ne to da ta wadu ka goe ko go na yida a won je de boma da o da ari an da ati adu yawi je de boma. To jo do fe wan ando a jabi fe ne go nga. Na 14 no ke ben nga he boy da nga wata ta de wo mon kan nga na fata o da awi ai me de bodo gai na do go ko mu. To jon ka sa ke order fail of ona go ko bo lukito bo ko amone jon kan to da ke wo hud anja de bo mun dilina wi tai wa hala kadi bulu ko wadda ka de wo no dulle anne ni wadda nta me wa hala nga
1: men jati men ne kamala ba ke goto o di bele no in dido ma tato to wajin na mi wa balo ga

0: yawa tungara
1: ti yana ga yin ate ya ma ga bi rati ha ga iko
0: to mai ra ga he Dennis ne
1: ka yo ka ka ka wa ka iko bogoro jita ka iko le no jita ka ko go ra jita
0: gangu gire gire teme ho
1: he to afa mi ya ga mena to wi wolu yete baba mo mi bi ya ga wore nada ma wa ta kunu ti mo ba
0: mo n bolu teyin mo
1: mama ba onu kire
0: ya wa tungara
1: ama be ba so mo ba mo na to yo na to e bu de o bu gbeni ti ade yo
0: ya wa bangi de gina to
1: ya ya mo ya ba mo ala ma nge ba nye bu ti son yo
0: ya wa tungara sa sera
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, itu ando.
0: Alafia buwe.
1: Naam.
0: Anagbon wangele gibo.
1: Ala bon sera.
0: To yama.
1: To ma wa pa ka yara mi ayo ni.
0: Oh.
1: In yara mandia.
0: To.
1: Ye nguru siwe. Ye ka ka ho asin.
0: Mhm.
1: Ansuna awungum da ka go pizi ye ka hone.
0: Oh.
1: Amena amena ka yara bi ni. Wasi tak antun drop antun kau wasi ni kan hati dia jadi ni.
0: So antun

0: Oh,
1: Hello.

0: A lafiya kura ma ba ni soga. Anas na negi ubo si ma son.
1: Kurando. Alafia. Ma ba nusoga. Wanyi hiru gina? Ma ba nusoga.
2: Alo?
1: Ma ba nusoga.
2: Nane. Amadu sa hafiya.
1: Yawara Amadu.
2: Amadu gula tepandi.
1: Yawara. Sane ya. Amadu. Sama no hina mangpe ayan deri anyo.

0: Kurando.
1: Afia kurando.
0: Alafia ma bunsoka.
1: Emmanuel Shaburindi.
0: Ana buriki we Emmanuel.
1: Abado kulo.
0: To ya.
1: Bijalana kiko.
0: To.
1: Ba yenda bagbi aba won e ba ne. Dai ka hokwa me mi. Wen gya yana kin bigya. So yi abugo e wo dede.
0: Ko ne ba de hun yen wa ringe ka wa da bin ko ama yen no me
1: sa ba ne ami ka ka pe gora wa ni ta ka be din ko ye ka tin ko mi
0: oh tungara hun yen ba grun pa ndi
1: oh ya na kin no ga ha so te ya ga ma so mo me sa ga bo e wo
0: ya wa ran do so ara go du mo hun so
1: to bi ge ye na ma kin ko ya
0: mhm Emmanuel
1: ba ga won e ba ne wi ya bi ma wi bi wo gbe yen dan gya yen akin bigya ba ton gun gura mo ko pin uti e wo de he un gura mo
0: yan ha un gura wa de ya a he ne win bi gbire
1: a wo me bane an na ma bi u se ko ya to kan ha un gura mo ko pin uti e wo de he un gura mo na go ti he wo re
0: ye wa yana ge one ne won bi ka bi amo na ntuba de me go ba mo gura ya yin na ma ba marure
1: oh
0: me abi ke moye ro popo ti him bo he ro re
1: a wo me ba ne un ma ra gbi aye kwa
0: oh
1: un ma ra gbi aye eto un yiro un gura mo ko pin wo de ba gun gura ko ti he wo re
0: to ya wa ya wa we don't say ahun ye kan me and also adaki ko du mo
2: awa su ko se kan la la ba musa
0: I go
2: there
0: to
3: warn
0: Bambi
3: warrior.
0: I'm a bad
3: girl. I'm a
0: bad
3: girl. I'm a bad girl. I'm a
0: oh.
3: Deba ne ba ye tuba mi.
0: Mm.
3: Tan ye kwa kwa bandago ne ba ye tuba.
0: Oh.
3: Ama be bi ge be mi ge mu ba ma ye sogu.
0: Eh ha.
3: Ye la ke uno so.
0: Do ya wa.
3: Bele ma ga ke tan yi ne ne be ha ta kwa tin tan yi ne ne no.
0: Bena.
3: Ka ti aya na he mi.
0: Do.
3: Do ye ne an na be bi ge mi
0: ha. Ya wara. Sa se ara. Mm.
3: Oh, yin yi ba bi ge ne ba.
0: Oh.
3: Ma bi yo je na wi wa be ma be ru gumi ta ho bi na gu ta mi di ko en gu aso e ko ti hi se re de go ma en gu aso aye ndi ga be mbo he ko buri ndi ni
0: une ya
3: kwanse
0: o ya mbe ko ra mi ro mara bi ra se ru ko wa to po we he ma gu ra ga gu ho ma sa ko ma gu ra ga mo ko pe ba mi o ka gu ra mo mi uti hi wo re me na to ba bi ya
3: to de me ho bi ya ni
0: na to ba me
3: ni ro go ma ma se o ma gu ra pa so wa
0: oh
3: I don't get you
0: yet. Oh, yeah, now we need to see who you count, so I like it. Good, Mohanson. Yeah, ma. I don't
3: know. I do have one of the
0: numbers. Yeah, Sasera.

Brando, ana wahi puna. Brando, someone is a you.

0: Tonto Watson, the Ramu, so Maraqua Gayera, Yagogia Saka Hokuaxon, Butini, we do more gay, we do more gay to a Mirayan Demnetum Bahumbugata, Sanda Sam, Biragia, Sanda Bear and Biragia, Kamayako, who soon be Mirum Biragia, Sansua, Maraqua Gayera, eh? Hello, Messalu, he Pibahun, Cabinier Bonuqua, so Bane Aguba, Winukahoo. Bang Biru don't make to that daga brani adima yagoga be amigo. Bagam yagoguru gira adigihigi kahoo. Banaga mora quaga yera e mena. I boo qua moka hunya. Bana I dawradi. Maga qua gato went ya man wuru eco ye or mimi na wami. I do. To a yama, furuka ye or me, say and bike bo, mamma kia. Amma soa bimir mbiragia de me tuara mwa tu ammar mo guha ma wuru nsua mo. Awan dire me ba di me hum ye nguhuru ay kahu. Mwana kwa aga ya e ay kure nuko ita. Ntonduro na ita wami ntonkuro na inne wami. Agbi ya mi ay son yo wala. Tukpa aga ye kwa hiya wan tiho. Kade ma kagu son sinyar wa. Sa ay guha gwa nmi ba me ten sanoho haye ba mba de mi. Mwa kwa ga yera yi. Ayi kahuo. Kwa awen kwe gwa yita kahuo. Ayi kwe gwa yita ya teya. Mwa kwa ga yera yi kwa ayi kwe nuko yinti yita. Amena. Tu saye ban doi duwa yin doi mpia. Ye mbini yi kaya gire gire soa mi. Tu bine ye mbina gara mwa ye mi. Kan tentura kan saa kaya mbwen wami walo. Ye ka kahu. Kwa ka mena. Aye ti woro won sara ko won won bolu teyi amaswa beram biragia mwa kwa ga yera e ay kahuo ay kahu yen bi ho de sombo ay gberu ho ba mi soma ga dabi som gawra mwa bi mi buran do bo to yen guhuru e ka wigun ke ka ye won awolo ay kahuo ka mwa kwa ga yera e ay menna sombo ndaga ga yen ti hiswe awo ma berwa ba me mi na ya gyo mi ye go na son bere egura so go me no yo like son bute me si so go ne mi ma kwa tra ta pa alo me salu we sna ma sin ba mbira gya ba ne so go ara betu bo sabi I dan ro moment na ma sige ne to inga hu ye na mi so ka ho ko pa de ma be ta ko sanu sanu sa ga nyu sa ta kwa sanu sanu ka hu so mi me ngo ka hu mwera sa siara suma wa na tra ta pa
1: Are you going to be Are you going to be Babi or you know soup? Are you going to be Daddy and Boro? I'm not going to be Mohammed. Don't you know about it, Boro?

Shagua Uri.

0: patron la wan maka wo wo bira ka wo bira patron wo bira mi ura wan mi ebara mo chopi ye gbojun patron king gbojun wa patron ki wi kwa win korusho win korusho ale muhammad yara sallallahu wasallam alaihi wa sallam amin baton mun guro guro wi ka baton mun matemi ba shoko mo kishira wi sheshu ala muhammad mara ale muhammad sheshu ton kuro mu ma da mu ali mara kada nga me na man karfi ha gaja wurure dungi a jan otawun tim aku yu mu ya rawo min ne baka ma shime an kya do alfa bi gode bi kya wi yiru mu toto adan wa alquran wa re bre taw yiru la me shetan mu ye lun dia tawwa jama an kwana won yiru ka ti yina wore yiru ka da ka ti wura taw shuda hoka faida me faida wa yindira to me baka huma temi Gurto ayo shuna batro mo matemi. Nganu shun. Na shito shun ame workpai. Batro ne wigun kun yiru shamu. Tama batro wigun wuru mo giandi. Bara gidi go ne ne go ka go piga dagara shunu wura gure shegura bagara shunu shunu na hun tingawi. Abigi ane morgo gibun wari ba shunwa. Kala anwa. Baka yun mo baka gutem mo hetem ba ni kiwa kya do ni kingwe no shia. Ane morogo gibun wari giro bane wura be wa temi boko ne mega kuwa ba shi ba we ba shwa wari bare be ko ngura tori ma pai to we nguna mo ndwani umu ale muhammad ka garina sallallahu alaihi wasallam ale ngola lwani amin ye ndwani wo ke ma ka dan ngura shime ye la ye lu ndwani wo garan ka dan mu ma ya onye rogu ma ndwani wo ga ntubi shwe ga tie be we sha ba ambi wi kura mu ngan shon bere ne ba wore do wi meru pa ron ran o ba ga tebo do ron ye we ko shanu himo ye go do Ethiopia du ya ki hira mera ne ah no nunca ko la shobe ga yi mbun una ene na kun le muhammad ta usha urugali an kya gero ane shime bo ye ba tele kpuro ta ga le muhammad ta ko ba tro kun ga le muhammad ta ko yi Yabashoba shawari Bagira nama Ale Muhammad don bade ko wi mu mero patedu Utro de ma bansha Yaw do don non no bayi rujo ka ka ka ka Mamari Yaw bi gyo ne tonu ma tin wa man gun gun shon ba hi go ma wa ko ne mero pa da odi Ashe ba tun ra yaba don ba ko to ko ka ho te da ma te ka kwa ita shinu ko to ka ma shan on pete ba kirim Yaba dibu kwa kaya maba shoka kwa kaya maba nyenu kwa kaya maba shwe kwa ka boom ibana yaba duna ba shoka te mne ndi ndi ganu maba di ya te national guru maba duna ba pere kunu kwa mne ndi ndi baka yaba duna ba shoka boom kwa mne ndi ndi de kuru bururu yaba duna ba ye gahe batro ya diklo wa wa ba kuru ba kwa de mne ndi de turu ye kuru maba te ya igenu ye kuru ba kwa nyen kwa lura kuru ye gahe shari ban kwa baka le muhammad mara Orugba ye le Muhammad ko ugedu ye uto de ma bansha ye une ure ugunyo bio ure we ma na one ugedi ya kwato kwato ye ma one gogun ugedi yini behan wo yero ne nshon no no ga kura be shobe ga ye ye mbunu Boye ba te te be ga rusha no ko be kun pe ga rusha no ko mbo be be ko shi obun won wu de ya ye shawo ton ko be mi le pa ne ko ga gun gun ru ko shira won ya ro ba man kere ya mbe ntu shi ya won to mo budi a she mi be la ma she ma ta duro be kuro ga ma so be kuro gun ro be mu ya o dona ya o dian wu kitia ya o shoga wu kia mi ndi de shi na guru mo don odi a ogi ande ganu yo don won won tan ko ra juba ka nyenu ba yo ogi ande turu shoru ga bo yo don ogi ande kuruburu yow don ron ren yin pegun mo ni ugia mi ndin de baka yow e kura ale muhammad don ayo no matin yo kan ko da ka wura ma wona gie ma ale muhammad sallallahu alaihi wasallam ale won le lwani ami wura e kushuno bi o wura ren nan kanawa wura yow e ba kwa han dunia sho kuro ba ton no ma odian ko kokoroko kaja si do wor kwana min na nan joni min ni baka no mara kan wari ba ton gbeto ngul dare yimi o min ni baka no mara kwai banduro atan wari ba ton bi shoni wi do tin gru do an krao min ni baka no mara wor kwai atan wari bure ba ton bi osho tan tin gru da iko ale muhammad do matete da ba ton shini hega tin sallallahu wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa amin Wolpa yaman gabura kwa shito ya kwaye na gemok pai bandura angia kwa kwa nkpan kama goba kwa kwa nkpan gogoro ga gidon ya yi wolpa Allah ko barko tur tur tur tur tur ma tur ma tur she wolpa ama isha kwa wolma ko shaka dori shaka ipon ga go ma na wa gihiri gori mu kula ga tara share wolpa ama na gehere gun ne ko ban ka bane wolpa Shalom do shalom wure ya tombe ba shoba shawori ma mie ba da ba shima ba gira na ma kara kara kara kara de shon no bayru a shon no bayru ngira na me ya wa shon no bayru ngoro meu mi tombe ba ma shon shura ba ya re ko pa do ro pa wa le muhammad mbwa kire ya on to eba de ma treru weta yi kun tete gara po de ma wi tombe ba do wi mbe pa gi ba wi ya re ko pa o shina pa wi ya re di to ya re ko re ka shuru yin na shuru ibara mo gani Doma te ba tumba busa on Ba da ar tawra Ahane Aye ya ayen kwa diri Ba tono we ura ra win ta huru diwani Yeba wa ebe ga taw tona Yeba dona ba ta huru dona Mo be nyaru tiyo Mo ba tiyo kwa da arumi Yeba tiyo kwa ba tiyo kiyo Ba kwa eba ne tobe obe gulungu ta huru da Ba gulungu ta huru te da Shama sho eba Ta huru te kwa ba ya go go Son de quel la bana anda ben yon kon de gbere be on ko da ben yon kia to nya kia bi bi a ru bara ne busia ya bar pate baka te hiru kam yan te busa to yen yo kae ka de ma yan ka gani ton te yin nan ka le muhammad maru yin nan ale muhammad tun ma daten guru gen ko mi yo kae wi maru ntoro be ma ba tombu be ma daten guru gi to bra ba yan ba taw don rari Be ma nahara twa. Yen nahara ye. Ye ba shuru yi kame ba mo gani. Ale Muhammad ka win tomu ka win alfaba. Be o wa gi o ge ba maru un shandimo. Mama berima ye ba tao be ma ka tao pe ma. Ba ga bani yara mo ma wa ba be tor dimo. Yen to te te ta ko gani mi. Min dia tombe bra ka ben gani shoni. Alfaba ma ko ma be maululu ko. Ye shan ko dan ma wura ma le muhammad sallallahu alaihi wasallam le hun gole lwan ya ye kuro bara menu ye ta ko hega tin gani shuru ye bara ka maululu mo tombe bara da ba shina ba pe ma me be we ka zaka bansio ye ba tuma zaka bansio me ton wuro shan kana min dia ba shuru be we ka shan ye ba tuma fon ba win dia ba yeina ba ba shi ma be we ka wiru Yeba tun wa wiran ba ben wuri. Ma ba won wa wiran mi. Ma ben ba ton toto ko gere orpai. Mo ne mi be da ba shina ba ti o ko an ka wuwe ni. Ye gwa hira. Ye o do shina mi en bar pa tete tete busa. To. Wiran mi ba won. Do to ko te yi ko da o ma. Mo du e mara. Ye ba ka wi yi ka du e. Ya mi da o pabere du ya ben bura yin mi ya yi ra ba o so mo bare wi ya yo du e ma sha an do sha an wure mo ko wure o ma ma mo ton kro mara ton kro wi o ma mara bi bo ne wi ya ba ke ma wure wi ya bona du e ye sha an do sha an wure ye ko pa wure o ma mo ton kro mara ma wure wi ya bun yo du e an ya e ba mo bi o du e bi o du e yero bi o du e yete bi o du e ka ka wo na temi Aha! Shando, shanangure! Eko, mama! Yaba daba shiro mara! did ever any cavity go da. Yaya Muhammad to Gabadwaja, good Muhammad to Gabadwaja, I can grow his digi, good Mongro his digi, Nisho Chobladi Gugan to Guan, Nisho Chobla Gugan to Guan, Muhammad and again, I'll talk with Tiama Yepanda Muhammad, but Yak me to Ranga proper do more. Am I Sabua work by? To Yashan Do Shanam Gray. Allah ko be ko dur to no to ya ba da ba shuno shiro mara ya shana ndo shana ngure yo ne to une ne le ho une me be hitu ko pe yo bi shu mo do bu sha shuno won wi ya shiro ne no yo shan yo ye bara to ko kwa ya une to une ngudo wi shu bu sha shuno shu won o ka bi na o ka shiro na une we na to ko kwa ya ki shiro man ne ne Mindia shono shere ne une do de tron ne no aka gi akwa akwa wamba une na tiama nkyo baba we she na na witu aguri ngwe jo ni shono ala mbusha shono kiri to yo sho pa mu do no maza ka bansio mo bi nkro ma she mu da sho pe yo mu no ma sho na kpia mi mi yi ni nu mami manya wi kpia bi ye mbo e bi ni no ma he ga ti ba ye pa ye kun pe o pa he ti ane moro gibu mori onu shuo basia ye mpwe mi ninu gire mi hega temi mi no beta ne din pa no yela kuro kade mi ba ko gbi uta obira banko ma no don wi mi ba ko gbi u gina don wi ya ye jula shi na bo ni ki odo ma de ko ka banji du ba on ka ga ri shuo bi no ba ka sha ba hi ti mi ndi nde de ka hun ashiru ba le mai wa be ma ba ra u ge du de ma e un wiro do de ma ura de ba mi mi ura ma de gi ya ba wa shan do shan wure Shuno shiro la kwa uda kwa shuno. Yeko mamu uda wa shime mara gara bidi gongon tiri banda yeri ma karakungu kwa mbuda kumbundaru antara bwira ara wali. Uya basho kwa shime dobi dia. Ya shana ndo, shana ule. Tombe badaba yahia mo bado. Niki kwa yen niki. Ba yahia. Yara ndi no hupo mo. Shiro wa mini love you again, kora again, mora again, mene. Makara rashina. Kora rashina. Love you rashina. Yekule ya shan amel kwa, rin ija ija mga kwa mefa. Shibi yon eti ambi babe kuru.
1: Dunia babia, dunia doma babma na wewele mu na bungunge mu. I don't need a man, I don't need a man, I don't need a man,

Dick.

0: Na shall me go and be okay.
1: Get away.

0: Nge agere oni.
1: Mwa do bu nkoda,
0: nga
1: agi acha do bu mi te
0: gagbi.

Rocket in Tommy.

Sansiwa Benin Sinandi soko makura besen bansina kira basoka conseil économique et social mbere agi akpaso ma beno se benti gison tarata yiri mabe meno yiru se son meno yiru se yeba ma son yega san benti boko ma sina papo wa yega san ben gobedi kuna boko ma en gari ko yega san dan kwa onra yiru kanyen dan no boka yiru yembiru boko ma sina bo wa de tirete besen bamiro ka kwa yega san besen binem waru mbira gya kanwa sina mbira gya boko ma enti papo ma boko ma enti sire awa miro bisi meka yera nenka inka baro gison son geni minamikum ten soko da ten tukun da baro bambira gya ali o mesali FM Northland ten tukun da baro bambira gya soko kuro agine ntimo paso be no sia ben tem buko bo gya atene won suru no bayne sa osanwami en son wo kura ine ba tirun ya tirete ba ma yara yeka san mon son boko yeka san won en wiaga san gine ntem bi ma ka san batro son ko to ben tire do doka bane bebe ba san ison mo ba wa gine ntem on wene banye me son ba wure pro ka son si e wa son ko sinamo yem biro mo an ta tirun da wo kan tura yeka san no mi do doka ye bara wa yen so aso bane wene bo ya san si pe so ba wo woda no so asure me son yeka san an ta tirun da wo kan tura no mi do doka ni boko kani boko kani wen no wa ten ba ya san si so me yan ten da suru ba tere boko nan be ba san benen e de ba na gine ten ba tro son ko pro boko nan ben tire me ni ba ba ni ba nan ni meri bu sinle bu da wa be ba san boko ten an ta tirun da me ba bo nan be ni sa to ye de pa ya kun na ma san su ba ko na ma tire ni no men ne ye da bi ya pa dan ko kan yan sebe wa sala san kwa ben son so so me ye ka yara sanes inka baro minamikum tentu kun da baro ban bila ga se ten so ku a mali yo mali yo pa so ba no se a me gi atene ye me be ben algerien sina sa pa gbiko ma ku a mali ten gi a pa ye ka sa mali mbukro bo po ma wa bo sina pa bo wa bo ginna anda me na win san so so ne to wi ku a bila gi a ye ka sa bro ge nu ben ten yi ro sa da mali ka algerien ten gi a meson to ko ma ka dan so se yan ka meson kire ye mbiru bane be bo ma gina bo ko ba ye ka sa ben ten yi ruwen biragia boko wese na yika san warum biragia kara lakre sebo yika wan bamako malin biragia ben ti boko ma engere ko kama kianu dodoka ni ba doramon kama gobin deni un biragia to boko ma ben lakre wese amin me eka yira sanen inka baro miro bisibo minamikum desi karabon da baro ban biragia mini ka son wakuru yika san besen ton wote minin baron tiyan iba soka kan boko na nabu yika san kante dakan kwa won nora yiru kanyin da nabu ka yiru boko na nabu besen kan 2027 yem ka yem ten kate ni boko na nabu baron tiyan da boko na nabu yenso unguro tore to ten yenso aso ba ten kate ni boko na nabu yinna bewa de fulejira sa yika na da yantura babo na dabo yinna bira mikya anda ma mera so ayeso besen binin tim ka bikina fason tim boko na nabu baron teso yanda yan kwa won suru nabay ne yeso sama mini yen son yen da nobo ya boko na nabo nyina e Burkina Faso ntengia sane inka baro awa miro bisubu da baro yena mo gison so hoge inka ba bonoko men no na mi amanka se ya na ntoko ba ya wase ya baka bangere ya sakwa.

Gia atene won suru no ba ne se yen son wokura ne ye benen gira ko ka san ke bi pi bi no ka ke bi busa gana ba ke ogura yen so aso sa ki an ke ke di no ka ke di no so sa sian me pasu ka wa me sun ke di te yen gura bu nguru taka sisi na imanua me sun taka sisi na ba ke ogura ni mundo dan yan do sa tene be kana me ke o gison ko won ko dora ko gina ko ngi ko kira Benin nukun da baro ban belagia sa kura kutunu masa ben no si avansi na kirai basoka sena babe menon gbika boko baye son gison gison atarata yiri wonsuru no bayne sen son wokura nobo to yen so aso anda melagia ko dankina boko ten dabo deni boko na boko ko so komen de ten yiga san ben ban son ko yete wo dani so ngwene bo sin bo dani so ngwene bo son ko to boko na na boyen gareko yen biro go ben go bidi kuna kandala kwa wonura yiru kanyen dano ka yiru boko ma na boyen gareko mikia tentukun da baro ban belagia sakura maliye o masabe no si as be algerien sina sakwa gbe ko basoka sifi kriyeb okura malintemo ika san borogi nun pa ka malintem masuntoko ka danso si ba ma engel ko awa miro bisu da baro ni nakaba bono ko gison so honke yelami bi ali o mesari o we wa ma sini ban belagia ika ne nono mo totogumi banen soko siro david tamuzime umma ko ase yoko da baro bi

Ah, na manem gondo doye ganure.

ma ka sina bugo nyer mo abado we ba mo se huro mbao an ye nun ya sina bugo mun yen nu ten gram banadi yen bugo ge sina bugo kura nge mu ama mi abara bu shige wo ama biwa ko mbe yen mo ge ba mo yen bu ba si anda e bi ki wa de an ye yin ye ba ma mo ka e ji bi gaba won abasu mara ba ye sha ye yin ama aye won suru ba mba pa suru ma gun di yare sima ya wa mme ba ne se mbo gi wa sina mu

Baron Kofuka said, Gimma Betty Adi, Gimma Betty Adi.

0: sasa rahmi bisu beka kiro beka swara kibu sanyi nagi son son hagini pa suka guni fagi kon gime sun sai done mo sara ko asuma ka asuma do atarata baile kuro ade me sanyi nam de kon suka guni fagi ko giso sama pon ure sanyi no be kon suka fagi di sage wiro mo mi so sago gina ka be sanu do ye guni fagi ya sama be kon kankra sun tebo mena nguni ben kankra su ba soruko se wira bin na ka sun son me fagi ko ka sinsina yaro yere ko yawa kisi ban bira ya ki son son gini sago ma ga fagi ti rabe to kawiro
1: ka so ha gira
0: anani no gibe
1: ba ma ro be ga son yo
0: oh ba ba he yo non da ga to ba on su ba mo a rabi ude tension yo
1: ani no mi ga sio
0: me go war
2: de o franci da wa
0: na na le u ya ba saga
1: dona tuma
0: to iya wa na yo mo ki ho bo de nga wa dan kwa da ma ngo nga
1: yo ngo ni fire ma e gro ngo ni fire ka gura kan wa me
0: iya
1: wa ye nga ra ye
0: iya wa me na ngo ni mbi su ba so sa eh su da bia
2: ka so ke oh oh ana wa here
0: yes ana ha
2: ana he yino
0: ha ni seri
2: ana ba he kpin ka kpin
0: are kwa ha tu na ma
1: ye ya ma kpin ka kpin mi
0: kwa ha le tu na
2: wo na gi me su igba ran wa mi ba kpin ka kpin
0: a wa me na fe bo baro ro
2: eh to
0: mi gari eh harati ye ga
2: mun gama ye ga ba mi
0: mun gama ye ga ga ina
2: to eh shuru kwa ti si ka no
0: to ya wa mi ni ga san fi gure na ye kan kan sabo eh abo de mba ye
2: to
0: ba bu gro da ga gin ti ne wi ke mo cha ya wa eh samuel kola
3: eh
0: da ga so hoge
3: oh ana ha so hoko
0: alafia wa
3: ana yin
0: alafia wa
3: ana he so ma
0: sabo ma sera wa Yo ahito na wa
3: agun ho sera
0: to he wa sumano sime bora
4: nam
0: da ga so hoge
4: da ga so ho
0: to
4: ana yin
0: alafia wa
4: ana ko kai
0: sai ni sere
4: to he wa Hey, tae haki hatu mamni hanu maramara hanu wa ina dao biyo biga yo mane aga biwa wa hida ke dira ke di dao ina mo
0: eh
4: ko gira ga dami gya
0: gima gima
4: gya ga tanguru we
0: gima
4: wa to ya son ya bi mu sa da oki
0: me me
4: to ya wa ina mi ha ma kana mo be bi be ba ke o da oki ma mo bu mi no ma komi ku so mo be wa ro no ma duga ya
0: me
4: me o ka bi be nsi ya mu sa da oki ya
0: me me gouverne ebe nsu pe pe ko ebe pa yin ga o ba ko ebe
4: to ye ko ha de mo no ya go tere ga pe ko ma ya go tere ga ko
0: yo
1: a ye pa yin ga ka ma yin ga yin o mi
4: to ba ga ngbe ba na nga ga nyanu wo ya no di
0: eh
4: ha se mo te nu da bi yin no
0: yo ki wa sa yin no ko so ga ko ni fagi ko ama so he da wo sa Robert Boyce go hon so me ko ni fagi ko sinsina anangina sa won bira ga ya ro ye

0: Kenny. Ya sa sera to rabia to.
1: Gera.
0: Unga hon so me gunin fa ga go gina sinsa.
1: Ya wara de mi ara no se an pe gunin fa I kan kra hondwe ba ga ha me na suguti ha go mi obi su di ya. San sugute kwa han pa sa mi ho bu go hon so kuma. Wo mi ni ba so kuma be ni hiru ka be ntun do ni hiru ko pa hon so. Me ba de wa sugura ga we ni pa bu gere. Ton gbi ko iko bi usugute tu iko tu ge wi ti so ha sa kimo to wi mi so gi na wi wi awa. You say we di a yi so ho bu go ko ba so ina wi a be ra ka I ba bu go na na bu ingo hiru ko. Ba nde wi go ha to tombe yiru ya boko yin na dia yi se so dere te sore be ha hoko be sogo ba ho be ge bi ge ge wi te ho ha sanki mo bo me se un da ge wo se bo me bi so bu hi so hi ya wi ge ge ro isin bo ya wi ge ge ro ka ba ipo gira yo ka ne to gi hondi fa ye hanu mi so na da ko ho mi to yin ro ko kin ro mo wi ya ko ko goni do ba ne goni ton tro ara goni me togege goni fai go sins na gi honso ho gini mi amigo sanga ya ha kan kara honi ngwe ni makanwa behem boko radio nti kanwa mi pa hanga no me fai ya sins na mahega yin wi go biro ara hara nda dat kore suga busugu paganguma de to anwa wa mi mi gun am reason do normo me na mi ara sa wa ga suga ma sa kwa won yin hira wa mi me na ngwe ni wa andire te so ma wa pa nti le mo dede mi ni baba ma sukuma koko da me goni fai go since na me amiko
0: yeah eko sango ngison so hagini be bago ban ye bai program be ko ye tire mure bon ye mbiro babura hon so wala to ba wala kun to ba to wala kwa goni be ba ye bago en son ko ngison so hagini ba ma be ko sanda we sumano sime bora wa be ko to be ga so hopam
2: oh na hu ga kwa
0: ala fio ye mbiro we samuel kora inti ma wa beko samuel kaso ake
3: oh ana ha son hoko
0: oh
3: ana he wa hiraru
0: yes ana ha yeah mena giso be ko insa be sen gan kaiba be a ko inti mure mo to be bara to ba be ko son son e wala kan wala be ba sugo to ba to yembiro e wi kwa goni be ko ira sun no sia e wana ya okwa goni giso m yo kai ne mena na yo mo isoro pa biraja
2: se soro kwiri
0: yawa mena in soropa sago nande do be ko usa tege sago mri so so te no sia ama sago gina kana ma gina soroko bo be sa no dira to ban dira pa pa he so te no sia yaro banga sa no dira woni sang

0: Yawa. Mama. Itawina bagulu mpara.
1: Maya

Yeah.

0: Ya, sasera tu sa ura ma biragi ya. Gi masa suku kwa gi son son hagi ni tu namba kin dine gi hon yuka ini. Ma to mo ba suku ma ba pro yin wa nwe. Ra be tu. Mm. Nga ba hon suku te yasia.
1: Ya nwe la suku te ha me bi suku agi son yuka ini te we ko ma yasia. Ma nke ude. Ma gu ma kin agbirda. Nu sa tirasi. Aka ho amangia. Ni na na nwara. Suku te ram.
0: Suku te sa kwa ti ami ko gi ma eh sumano.
2: Ham.
0: Basukute taka wene.
2: Isukute taka wene minuko yuga ni iraga san no mansoro.
0: No mansoro.
2: No mansoro.
0: O ma won ke okwe ma ma ke agburuda. Mm. Ya no mansoro ti atume.
2: Si ya ma te nya mo anga wogo mo. Eh. Ango ekwe ga gbin no.
0: O. Be ha we ya hinwa.
2: No mansoro.
0: Eh. Yan eh baronkeo.
2: Awo kam baronkeo.
0: Aha.
2: Me baga te ko hina minigo mi.
0: Eh.
2: Ya san no mansoro.
1: No mansoro.
0: No mansoro abi ya.
2: Mm.
0: Yawa mena gison yoga ini be to basoguma masaya nkwe to e tare sei ton paro sogo do gaja be buma tu abi ko
1: yawa
0: be batu ba so to basa abi ko ngebe ton ye e sumano
2: be ton no baito basogo ti tu mi yoga ini gun amera ben ton gbigo ya Abubakari Musa sa birubondi we say do samsia birubondi unti otuba Seidu ko simiti ina gendi winti usugute tuba tungara basan supporter ba gurun paro gendi winti usugute tuba sambo bade kusubansundi winti otuba dasari amadu mari guru gendi winti otuba
0: dasari
1: amadu dasari amadu ne yeru sei
2: ba gema
0: gema ko tuba mi
2: o amadu won tuba wi
1: ru ne yeru sei
2: o baye burandi kesubanta gendi Winti utuba.
0: Uh-huh. Utuba.
2: Oh. Bio Iliasu. Bagurun Parundi. Winti utuba. Uru dao. Yinagiandi. Winti utuba. We are sana tondago we man should it to you guy.
0: Yama mena
1: beton by tayram.
0: Beton by tay so. Don't be go we me ura wusadia. Mena we ra caro you see the dia you see the we musa buba carrier me. Musa become we dia you see do. Mena we can cash a sorrow more. Yimbiro tombu you say to hogere we go gawi grenda.
1: Don't about you about
0: go de nyinda we go to know about you are go. Bisura so good on through ya. Kaibugo de sade dia you say da. Nawa itombe yin sa you are tino so. Ya ye Samuel and who shall we go? Samuel nga tini nga agina wuro kwa numa shu awa you say da.
3: Gema minego mbeto onno ba yirwe ba tuwa demi bigo ehe usako ga dawu ha gina no ba yirwe be yi ha yuru ami ma so ada ge no mo de mi gina atre ni buina mo ange nga tia ba wi na wi do kwa wi hi tu ga ye
0: ta
3: na bu ni na ko bu ni tia wi ya
0: ta
4: to gewa tivo
0: eh no do ha ya to ge
4: gewa tivo
0: gewa tivo
1: wa ga ina
2: to ni te ha ina mini kun wi ba su kuma bio iliaso
1: ba
2: gurun pa gendi
1: wi ga musa Abubakari
2: yo wa ga
1: wa gendi ba gurun pa ga bo wa
0: Tuo gula, hewan, hewan sak.
1: Eto, mienak aku mien. Ayah entah apa nak agam, mam.
0: Eh.
1: Mau datang kau ini tu ayah.
2: We don't gah, hawa gioru.
1: Eh, ye nak gioru mien.
2: Ye urut dolam.
1: Ye nak agak tak hawa agam.
4: Rabi wanita hawa agan ten.
0: Ya wah, mana we sugere biar Iliasu.
1: Musa buka kai ka biar Iliasu bagun pa undis. Biar Iliasu hukula na husukumite gini.
0: Ya wah. Sago tombe sogo ba butin ayu seda miso sakin bo mi bi so ndake wesia yira an no man son soa do unwe ni wa bo tombo bo be busike ahega wan bi no man son garo da he to meri mona unwe ni ako so yira ka yira unwe ni ape o ma no man son te memo mona unwe ni wan koko on sansine mona unwe ni an sansine bi bi mbiragia do non kentira unwe ni awiko ye nyira ngwene abe yike meso nde gwene aga bibi nero sina we ku nasro go do na ye mona ngwene o ku sina so yira ngwene o ku hewim bi no manso ga do ge o ma ye mona ngwene o ku banyiro ga to ma mele ngwene unko sam mele ngwene msi he ne mbika no manso ga ro menda to miso abako mele so nda ka yosia mi abiko sa go tombe so go yaro.

0: Ya, saya sudah sago ulama diraki ya. Musa buka kali bahaga sunho ke.
1: Oh, kasunho.
0: Oh, wana buru bagi.
1: Pabdir bu ya ba do.
0: To ya wa. Ya Ilyasu.
1: Dal.
0: Kasunho ke.
1: Mane buru
0: bagi. Ana ba guru pa gi. To ya wa. Wan pin aya ndere sa ha bi Ilyasu. Ngara jo enti ai no ka ofigo.
2: Aku go ara di no ka opa anyora osome de opa le doge ai wi o min dia doge opa le ho bi aliaso
1: nan
0: awon kan ka ho wi o ha min dia ge mo ya ya gbara wa mi opa le
1: e da na radio ni se tar
0: bi aliaso
1: nan
0: Aha no ame.
1: Oh, nanyo so.
0: Anyo so wa.
1: Oh.
0: Da ya. Awon tanka he mu ha opa ho pa le indi. E mu ya mu.
1: Oh, na mi.
0: Awe doge ya ngemo kada.
1: Oh, ya.
0: Ya kwa.
2: Ya ura ma he gate.
0: Musa Abubakari. Musa Abubakari.
1: Nam.
0: Di mo awon gado re o pa le horo.
1: Awo.
0: Ta ya.
1: Nan duge.
0: Yo. Inu mi so hakin mi bisu nda ka we sia.
1: O.
0: Ya wa ben wala ko ge turi.
1: No go turi.
0: Musa Abubakar ya mi.
1: Nam.
0: Ya wa bi ya so.
1: Nam.
0: Awuro turi.
1: O to.
0: Ya wa. Suda Musa Abubakar.
1: So yeah, Dura. So as I went to kill the numan saw doge. Yeah, when you have the old son, Matilmo Kadima, so I got to make you know. Kaiho, Punya, Nishizera, Nishizera. I'm going to go to the house. Abu bilang de amkin nempa tu mah. Oh, kima kau hosta ku mahu usulin ku. Oh, dahui ku. Tadi mah bahaya ini. Ku mah panen mah.

见。

ਦੁੱਲਾ

0: chudu ni dama, to chudu ni dama buwa mu wala duluru wanu.
1: Kolam ni kamina da da ba yo ta samoda bin to alla da re nam.
0: Ni ga ga da bi ayo bi.

I hate the jungle.

FM Nocina 90.8 à Bembéréquette.

0: FM Nocina.
1: FM Nocina 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birobo.

Bora aqui na de mero que ele langa e engueu e não amém.

Do I?

Mm-hmm.

Gunogegal,

Tell me, I don't get that. Why don't you want to come with me?

我们要要不能干什么。

Yeah, I know you're good, you know.

walk around with drugs in your arm.

I don't know.

Thank you.

Do I wake up one egg in your eye? Eh, I will pull your door.

piano oru gbele ne mi abi we kwenya ba nwe wono dugle o ke ne ya

0: Waso yiko sa daki mini yawe wa sa yesu yigbe te barasoko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi parakuo
1: kina sibu ba ka bado manso adaki bu sabe siara to yenson ikura kasungwa sire ipansu sima so be sen fagi wasa ayino yesako no yera akumune mberu sesi esi bengeru na so misako gari wa mi agbaburu wiro okura na obukati ana asu yiro so sire da ka fagi ye iwo musu adaki yo
2: ah ko

nge me wo mun ba yakpa su dawu sao ka be sen fagi aku unen beru se sesi ben geru na so wi ko ka be fagi ye ko wi e be gi sakalia men agari ni isawa ye unwe ne be sakpro su so adaki pasuma ila kaiko gbaburu wi ro kra no buka tia na su yiru se ita be kpro wa ba moezi sesi kama sere tombu gobu kawira akuru gabu beba san izai banwiru gibu beba nane san yera bamena ba moezi karoni soka bane yaden turame bese izai ba kpuro sasanwa begusuno ugosa uma anwa bese kpuro sunu so mbansona itama isunkere bese gusuno tombu bese bese tie mena na kia su gaye ni gari basuma akaila kariko bera ba moezi sesi mu wala moezi usan wa gusuno tonu ngwi ugosa ukaize ba yara sa yurundi ma unu ye ndanwe unu ye njiko nwe ukaize ba wala sa fara on no bandi bo kabuda no mwe runte meso ize ebea ba gusuno torari ma ba wa gbaburu so ba sirene ka moezi wisanu adama misoa ben gabu ba moezi sesi ma ba wi wakisimu ba mo atama anwe tono gusun raka gariko besanti u ma sun gosom do bi sasa awin tombu eh bebe ba man san wiru gibu ba moezi wakisi sewa wi ka aroni ba ne besanti gusun rama ka sun gariko nde turame ya iyeni ko iko yeni ko nde turame gisome ya san nyenu su dabiru ala de ma sesi na ya wawo nyenu nyero kanu mu ima nyenu nyero wawo sake eh bado ma iye ni ko iye ni de yo su moezi gaisi usange nyenu nyero do me wiya gusan gosa ukasa ize ban paru gisome ya nyenu su dabinu su sin paru bu sesi mu be gusuno ubu kwa unka bu pare ba unka bu nori mu akunne nyenu sesi akunne nduro sesi akunne ndron tombo sesi anyeni mo ye ayize ba dema ye ko nu ndema mba ya ize ba dema beba yeni mboseru momi gusuno dira be kpuro ba kankwa beba morizi sesi mom mena kinasi yenanu kana mo yira sesi bu kuro ka duro nwasi na so ya sa oga kosunu akunne nduro sesi anu sesi anu kudobu wasi ama kingeru wasi kura wira winduro sesi usan wa gan kunsun aku de awon awute ni so tombe ba kian bu moizi karoni sesi pa buka tun si ma benti ba ma yiko gamu ama giso an kian sun si ma yiko gamu ba yakonu ndema aku de mune mwaru to kanko santene bi uwe mo sesi mo ura nuku domo ka wimbi wi awo ukura nuku domo yeso na mune kuro aku mune nduro sesi kura bu dabi labara yeniku bara ben nduro bu sesi wa baba ngermo bamo ye mwara kama mo basi mune nduro ara amiro awi sesi ya miko yen kama mo basi no mwenen duro ami yenen bosero ya nwasi aduro wi sesi ami ama anye sesi ababu no mara do me gusuno kunki anwa sesi obu nwuruso ade awon duro garisi nge mengwene anon garisi anwe garisi mwen wirugi ka wi bere enwa ize baba mo ize garisi usan be wirugi yeso na bagero abane yade turame yade turame besanti sasa atombe gusuno gosa gema ubu gosa adama ubu sobute no bu sondi ya giso gusuno unun gosa unun wiro giro soburu nwe samera turubu so yini gusuno u adamu gosa wa unka san winkuro nwiro gi monu nwiro gi te nwe mo wure unu ye nwoda nwe mena giso ankimbu ne nwenti ya san wiro gi nwe kuro no kakpin ya wirugiru ngoda esobe
ye gusuno wu adamu wemi. Nkume, ye gusuno wu moezi mwe wuka ize bakpara kakmye ye ko. Tombe bara moezi sesi mom. Boko kwen bu ize bakpara ba azuma tia. Tire nyero buba gero abane. Anduni agonu neye niso. Go sari usuru mo ukerenge moezi. Moezi usuru mo to. Me utombu norabu nsuba dabi dabi dabi nukpara. Uka danomo eru ntemo. Yine gusuno ukiwa. Amune nduro nene. Pa aku hui sesi. Awi wiru kwenya. Anda une nduro sesi. Kage anu kudubu wasi. Anda une nduro sesi. Ankpe ako wena sigeru. Tombo dabi lube wena siru sawa. Basa wambi babi nduro bu wiru kwenye. Besara awa sonsi ninu dona so. Basa ambe babe nduro bu garisi. Aune nduro garisi yo. Ma usa aune ngwirugi wigusuno unu nobu sondi ya awirukinya. Wigusuno unu nobu sondi ya asomi. Mea mwenduro usa. Mena aku wisesi. An wisesi mo anu kudubu wasi. Yesona inanu kanamo. Ade yansa wiwi nduro wirukinya me. Ba awikinya. Awi meno. Deme sanua. Gbaburu wilo akura anu abuka tia. Nasu yirundi. Se nasu ita. Mba yini gusuna umara. Mune ka mune nkura mwasi naso. Mba yini gusuna umara. Ye yini gusuna umara ayera. Iwa geru di. Ben mwasi na. Yu gusuna bere mwe. Ben mwasi na. Yu ben bibu. Swa ge asonsi. Ben mwasi na. Yu kusesi na. Yira gusuno mara une minti. Kina si. Gari ya anu amini isa anka girino. Anka isombro kuwa ka anu kudobu mu. Domi sesi bu. Busa anka konsono. Aku une nduro sesi. Angune nduro sesi anu kudobu wasi bu. Gari yinu nyeri. En kina si yamanduri. Iku nyeri. Angomo une nturuku. Anu mbiki yu. Aku magomo. Abiki ya siyo. Batombo mbibeli nkeo jiro. Uebe. Bepe yenda anu wabu kaita. Bengbereke bine. Kama akwe akankarasu yenitare. Noba tia ne. Ne kam. Noba ne tia. Noba ita. Noba tia. Nkumame. Noba ne nobu. Tia yiru. Tia yiru. Noba tia kam. Makwa. Makwa.

0: ton krobo no son dodo kan so aso ba ma benu ishun wa mesungwe ne buko ba do mi gbengbregen kan to kama he gbengbregen sagra son mesun yasin agison yo ka ni sogo e no da ba so Setin pe pasan ba bwen son ite so agbi ya ba gero mo mesun ba e wa sina ka me ba ka soma e ko sina wi wi o ton bu soro mo san da tianu bera gya ka ma se mesun bu ko ka sina ye kuro so aso mi gun so ko ma wi number no wi bo ba se da ron dis ma wi ba gbi si apuna e so wa kempera kya mane ninguna ga wora mi ye ngwalu tombu itabia ba seru ko ya tombu no ba itabe mi ba ma bohu ne ye nda baru ma wa mi yo ka esu ko be no se ingwa da ba ni samonin kana sagbi se mi su su ma paso wa su ni so dake
1: FM Northland
0: Saban bai kuro son pese amo beka kiro beka so adaki o amera mi gban ko ya ton kuro bu nge una na mo ba mo ya nef gi o ba na gban grega mi ye nga be sin mo yira bu wa bu ka ton kuro bu fa di ton kuro bu no son no do do ka so aso ba ma be no yi son wa mana ngwe ne bu ko ba do mi gban grega nga to amo ba ura ma sagra son rabia to boy sabi me son ben no se so sian
2: Ya nefu, son yete ta ton krobu nwe son oru nge una na mo, akawa niye ba mo kasa sosial gibu, so ay sora, baka gwangwela gangando, kasagra son ton krobu mena, babu gabi fayi zi, buwe sansa ese ya, ton krobu nwe son oru dodo gani nwa, so ya ni nwe nebu sui, buka nwe son ni nyanku. Ezekiel beribyo, usanwa, gwangwela gansa sosial nsonko.
3: Ba, lagari kwa ba, donu kwa kwa, iba kwa barada wa dima, ton krobo ka daviru behembar tingi ba noy soromo umma lakiri behembo murega wulu grumiri noy sorawa noy soten wodiwa ya diasa mendo sirimo ison butiri sara menda murega ngando yoga osumenda sagara so yekuru ton krobo saga faimo suka be sensesi ya mehu sa gisondi banda yeme ton kroi ba noy sonwa ton kroi wa haramu si ya wiagora yerunere hago ba yerunere uwenewa me ya kuwa nwe sote uramu unara titusie unara egire ya sora barabi suma mane anwe sorumo uwele aswa aga akpe so aga ama akpe vi be INF gibu bibaga tonkrobu sunamo behemba miro mbiragia mbirabi mbiaga asugu aga ama abisugu bendi miro ya sawa tia ine ya girwa sa venkat mae suga angu gwedimo bugura anu nwa barume agira kuro bugura anu nwa bugunu suada giwa Isanda gire yirabigi ho.
2: Sagi ni baga beton kurabe di, bakana wa, buku yenere benti iso, buno budoke o, babu somi, meton kurabu noe sonru, buko gaye nyangu.
3: Esoko beton kurabe kara yera gasa. Banguna meri, go bi, uya baga kuna gada ya, wane ya win kurosu ya, a buherum gaya ya, sanye girumo, a o, ide ina tusiye. Domi, anguye tuhiye, wenti siya yugura anundiva. Kadiva, Bewu kan wu so ado nana gisondi ton kuro megiawa megiadua wele aldua bago ka dankuna goin kuro no eso ago ton kuro womo adai gere sabe karamo gihondi iha uvidi behengora aduba
2: be ton kuro be baga fagi dodo gani di babe nugu dobutu siawa
4: ton kuro bo no eso fai ya baga hondi ya hondore hasiara ko hondo ehu eno oka sonruko
5: saga so no baga hon fai di ton krobo mo arun geso be ba anu eso ka bibi ba ga damba kuna kuna be fa ka hun dore to e ha fa e kwa e mbiru ba ma we ba hun so aba ne be he yonu boko ton krobo bi ko ba we nu eso a so te ba ka wi dan kuna ha na ni miro ga so gu yugo na gu nyoro mu a ba yo ka wi dun ona ka ma wi ba nu eso te kwa me ba ka wi so mi ma hun fa ka ba ne parago ye mu lu ko to di ba ga ga wa ka ha ba ka bi kuna ga dam bu ko bi ka da parago babu ime babu inu tanya boko bangira ihe bi ka begura bi mbegura npa babu ka ima imu obu mi laga nko su no ba ti ambiru boko ma ga bi na yi no babu na bangu ime me ma hunga ha tawi ma da ko ha ko babu ni ne be mi gya bo nwa mi gya
6: yo ga eni be sagara son gibu ton kurobu baga hun faidi ine ef kiwu bana baga hun faidi ton kurobu no son aru ho be baraka ton kurobu kunye ka dam aye bara kuroso bube mera ko ye gangwe ne bube ku pa bube ku ye mfaya bana ba ko ham di bane ye ka hun dore to
2: ton kurabu ne sonu dodoga buka kwen buka ni nyangu iye nefo igbe teta tonkurabu nwe sonu nge una na mo bene ntemo babe nwe ni yiwa kwa minu ba ye insan sosia nuso tonkurabu wa wasara numo buka kwen bukura mi kwa bubesomi
0: sa sera rabia tu bo isabi sogoma we saka gun yirundro de ma domin ganu so inye ba ke owura yesu aso wara ambera gi ame gogun komin so o merami kage maba ke oye owura
7: wara nke di bakaro gogun tenso ke obibu ka metri ba ba ke owura ndeme ke diruga damin so bakwa ba hambi ntimo be basa gi hoge bo grasa da ke no ge basu kuma 3 ambe ba ke mo sa gendi bombe son siru mo autorwa sademo babe son mamo bonne yala tamimu wesa wala nkedi bagalum basinagi
8: sakedi gura jaru zuma yaron dia sakedi turwa to benti ma wami bisa yara deri kebi bayara to bawuka bi ko ko win ko ko nyandera kebi um baba anti bana ma nsa kedi nun son siru benti bana bisa kuru tayari ma yega dia he ya kazuma idin girani natama inna alakari kwa iko dima mi kedite biuga butia tia bawa to ama gabo benda bin bawa kedia pas seton butura giso atene ini un suru son kran ya gendi seton butura
7: ke obi bembera gia bana son si dabino ni abawa ngwako
9: ke uro gatowa gem ke uro gatowa hama son motowa ha son motowa gia budu akaba no iru ni ha son motowa Jihon hak sabote wa kaba na ba iru ha. Jihon bute français ha kwa.
10: La certain hera dizia mathematica ha kwa. Dizia ndi hera medio ma physique kwa. Yo wa ma hawura ma ha. Hawura ma ha ke vend hera sete anglais kwa.
7: Wala nke de baga mi ba ke wura ama ba wa hala pibi ngano mo. Miawi ba sinagi ba sukmo bone yara tamimu ugirwa.
8: Bezen wa hala ye sa bezen ke di pa obi bana gisoge bezera nyo. So wa gisoge minimi binda bino banne gina banne bantul mankwa ma ganun so wa hala ya mi gobia gobia mini gemba para janwa ma dianu kun ye ke gumba ban goyi wasi mena dabino bana baka bibi ura gaw ba mane akuru kuru kuru iso de mi banda anyo bako goyi kozia bibi buzebe ayirwa yin kwa mi binda bino banka ne gina
7: be ba san ke obi mba ba bareko kaimo mebeko pin buka yenwe no wa pake obibe buka pin ke oko deminka wene
8: gina sa wesi na kabize mbukurobu sane masa maso gobi ma bibe buku se kejiru rama yenda do ama yenso buka so mabam figo na bawa wakazo bana banyi banwe ba obi ya rebe kutonzi e diano yanda ka yeri yo wa banka bin yo wa kwasiamu bo ikosiamu misano sina yenwa na
7: so kana kedi wuraru to bike pro dura beham bilen tengila so
0: gema amera saka gun irunduro gbengbereka mininti ya bama ke oye wura gian domi we Basil wado chedon kama he Joseph Daubio he ga bas zato kama Aurel un sube pro basia ke di pibi ni so bade maka ke mbake oye wura aya
11: geson atene yera bake di wura gbengbagan kosuo de musun usun eno semo wi sare kombe uruyuru ugasa ke di tembuguru tru
12: behem kosumi ni pro hason so dede ba sabu habido kwa gina behem complexe mini gum pu unu iteso mini azma ya dona mindi ba ko ha behem metro mo ba iba pepe sama so se turwa no so te hamo dibu ban namo de wene de ba ma sen ya magangandi nko ba ki o gawa magangandi ka na behem ke dia ba so nko be ko so mini ba da gangia ba be no si abu de we nga ko adama yan kore mesun gison dia de me ka de ne biwa de bim ba ba de ka bim bibu na me ke de turwa
11: Samindi sewa sago dawa benkedi tebasuka CSP solidarité pour l'excellence de ma mena bama somurutuwa geson atene wi koto rukayangireso
13: ke urabe ka modidi behenke jrumi soma yakme ga meturi me dumin ke uturwa wegina nyamba some e dibu no mena bei bei mwa mwa oibe yeye bemba wre kuro ka bintiro baibe geiganu bigia bigia ye yiga ka bem son saka wa anga henye me honka be yihina kediro yin son bibe ko ka bem bibuna buka na yelu bibunti sabe kanamo ube mobu ngaino
11: bimobunti bambiere kediro mi mobo ma be nugudo tusemo kamosun gezogu ngonso basomae turwa mobo ma bimobae pronomo bude buka bem bibuna babu soma ya tori sanu
14: nem biwa naga da chodiro chodi ina ma be dami wallahi nada nengon kadura domi nada saddamia mana wada metube ka be so he ko nada be diba yena be sa bi mo na be henti kanamo be ba ti banga be biu de mi wo de bu ko kariko mu wa be biu da fugu fugu domi sa so he kun ya na ka tro radan ko e ba ko wa be bi dami mbona mwa anga won bi de yedo domi bu na so he tro ka ati won bi odan wo ko wa me be ha bi mo yi ga ma ha be han so mo ja sa be ha bi bu si de si be dan doge jo jirin daru so me nyanga sana mwewe ana won bi mo awa na uso binu basure to sa choji ga troa si ye pro si ye bra si na de be hanso he yehi si ga be si ha ha bu si u be so ko yedo bu da ben choji ro ba ko u won bi jigwe won
15: na be ren bi no ke dro na ma ga ina na de te de ma ba wi wi ka si so mi ho go si na mo awa ma ke be pro ba won mi be meti ga ma be meti ba ko na be wa be pro fe mi ji go bi mo bu ka te bi banga be bi bu ne ko ko fugu fugu do mi ba ke ri turo mi no e ga ma ha be ha bi mo be ha so ro te yera nyanga sana ako fugu fugu on bi so ro ko aye lu
16: ni na go ho e ba ro ga so he ke wura bi wo won ra ka go so ntan bi se ni ga se
11: ba mesun ge so gu ge won so nyanga ga sun go mo nu mbira gya ba ko kali da bi nu kwa musun ke o yugo ga tura ni mundo na gando Dema mena boko kai dabinu mo mesun ke dire boko ga eko moyin muso
0: ke ma ben kaso ga nyure mi domi imama da ke di bagara ope wa ka ke maba ke di tewura
11: keson atene gbengbagan ke di bagara bayen kono su kenya maba soma turwa gbengbagan ke di bagara buguro wi pera samba ibrahim nugudoba omo kamusun soma ga swara sira
17: ye ga mansa abo pinne nugudoba ma we sai turwa bani opan kana su pe bani de ma pe amero ga yi sama gi hom gantren turbu kana hu azma gira kan ya ga don agi o su yen soro koko me gi hu atene ke di te go gature na ye so ma na ne be ba ha ke bu so bu be ba ha yi go bu ke di ru so me bu te in mera me ma mam bi ge mu abe so ka di abu te ni mansa sa kwa ha para gundi be han direction baga dan mini abane meu na o yen uruku puteni mega wim babu kuro bana ba yen uruku abine gumben ti ba ma wa ke bebe ba son tro wa se be kuro ba mu ame wo gun sine yen o he ne ka kapitan ni gam
11: ye masa ke bi bum baba ngi gbero benti nugu do baba mo maba bi mu bae kanamo pude bu ben bi bu soru kwa baba ben no edo gesogu genki owuro so isoro gubio ugwasa kebi bumba banyi gberu mbuguru so adakiyo
18: sumra turobi so ese maturo age gibi goje banna kebi binti banna bo ambing sonon kuna ba momwa se ba son turo e biwa ku magina oku ekwewa babe mbigum ton bebi ha biwa bi tondromo babe ke ongo eko sha ndobi kina ye magu ye magu ye kwasi ma won bigo ga jibiga tori bo sijami banu banu banu

0: ni no wa mero bisibo ni asoko ka beda mi kun be gamia ke nge ke ka gi o maki ke odira mba hebu ma be mbi bu foro ko adi ni ro so aso be nke di te so ba bi bu france nga daru bu nke o ku e ba so mo she hat gi o ba na gi ho gi ni be bu ko ma be kon no ho kenya ke di pi o ga wa mi me ma ke di bagara wa ba na ma ka ka won bi no be nke di te mi kun ke di pi o nke di no gbi ga ndi he ka nke di no ne foto tinaga no yira ga ko hia won gwe kwa ma foto ita ko hia kan ha bi po abu ga wi ni hiro mo ima nye ma kedi pi un kedi no no ago ko he ka en kedi no no ba tia foto we ra ga ko hia pa anga ma wi ni hiro mo ya ma bi po wa pa ma e foto ita ko hia ma kedi bagaro un kedi no gbi ga ago ko he ka en kedi no yiro ye mi foto wene ga no yira ko e ko hia mi gun ye ni he mu on gwe ma foto ene aya yara mi be ba ma be won airo mo mi bi be bugo pin ba won abanga ke o ye mo ba mo antenna antenna e mi ga tondro bi ya tonkro bi ya be ba gun ye nga yin e be nkedi te mi gun ma de bi mo de won no ba ene de he ka won ka no ka ti aga son ni ropro be bugo wi mo antenna mi antenna e ngwe ma foto won a wata ga no ye ga ko hi mi gun ka gbe sa ge ka ma mo ane ga ke o ngwe ya mi na nde awo do ye son ben ba e pro be ba be mara mi gun ben she hat nke di teme ta wa mi gun gamian ba ho ya yanga gamian ke di bagaro to ma ben da ro bu ke di tembu ba so ba ba ne ba bi bo nyi ha mu an torwa ba ma gina nke o wura ro so wa mi do bi sa suru nso no ba yonde he ka yin so o ka ne ya ba mo mi kun ba ba ne suru nso o ka no ka ti an di mesi an di yira be bo ko so man ti ti tore ye so be be te si ka mo be be te ka ho mi gun gwe ga ben bi bu da kuro inye ma be ba wa mi kun be ba ti e ba be mara kakra ho pin ai ho image mo ko ibi ongu ma me e gaina na iko e yira kangatia no ba tia no ba ne no ba iru ita no ba ne tia no ba ne tia ngume kangatia no ba tia ne yiru no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiru kashi hat maga be wan bi na mi kun amo we ananye domi boko wi ke odira son hi mi ho ma boko ma wi furoko adiniru so aso be grand go tro diru gi obi aba pe ma mi ni gun papu ka no si ama be be sansi na de ka enke ke ka gi opro inye ma benno e ho e ndo noro mo benno ya yu na npa gi no wo ka ya be mo benno yu na nsun ya yin ha yin so gi mo de dun wi ha yin ho me na na anya ngwa me ga anya ngwa a o ben do num bira gi an na I ma do noro mo ko no ya benno e so wa mi to iga wahala ni poro nwe no wa adami si sono inye be dogotoro geren dogotoro jiru nsun ko be sanda wi na no inge wuna ne kama hebe ba do num ge wuna ne be poro bu ko da suden dogotoro jiro Suden dogo toro jiru mi gun burun ko ba nba itan di si aba he adami si son yira boko adami kun he ka son hon ko ba itakpa bu wabu ben ba ekporo no yi ba maga do mi kun ya tin dodo ga boko neni wa awa yen tare ragi ago mu ami kun yen ni ogu yoko mu ami he ga ma mo digi poro bu ga dawa pa bu wa bu ben ba ekporo no yi ye son ibede sa e so ida gogu maga bewim no imbararu dirudu ya mama do nu imbararu na ye poro ma adami kun suden dogo toro jiru mi adami si son te boko no no ri ade menga we ne we geren dogo toro jiru de te we trugo jonathan we are traite no madoke we ama ne so be me no sia sete geren dogo toro jiru gi obi aba pe ma mi ni gun papu ka no sia ma ndan ko asu gwa ko se ston gbe ga he ga wi son tena ka tia boko gbon gbere ga sina de mbu ba ndogo toro jiru so ton kura bu me me bi boko ma be ko ira boko be me ya ba ma to mbara ru kanse mo ngu ma me bo mbara ru kanse ba ye mo to kama boko ga be me me ga da dogo toro di ni so sa suru ton gbe ga ndi he ga wi son tena ka tia mi gun me dami boko be no ya burun ko ba no ba itan de hega son ke don ko ba no ba tia to be ton kura bu be be I ton duro ko re pro be be I ma ko guru da mo pro ma ga de ton kura na ba ana gina gu ba num bara te me ya bangu nun wa we na ba na ma en de mi hu nun wa hin na de to ungwe ni wa gi ho ge ni ama da pa bu wa bu nun ye meria ba ne mo ba nun meria ma ba wa ma de abara te mo do ye la ga ye luntin boko pe bunun begi abuma ganu noy maya sonro biyo anya yemi suro ka ti ase ton gbe gande he ka yin son no ba iro yira bugo be sonro ko amaya sonro biyo be be bugo na na bubara te wa hi hande karamo ama mabanu ye wa hi banko nu no ri bunu sonro ba ko a yemi ye yankan yankan amade wo muno guho nyendu degedege ya ka kohia mwene ye ni bia be bugo sobe yesu na ba be bai pro karamo ide mega ha ton kuro kuro mega turai mama mega tonduro mu bai ngumaga kuguru damu be kuro bai na bana ma be mire ida buwa bu be moto mbara ruka bu ambara tebu be mire ya ya ima ge mo gwe bigi wa kwe kpe ikankara ho tare kankara ho kpe ha kwe tare yira kanga tia noba ne no tia noba tia ita no kam ita ngube ima tare o kanga tia noba tia no noba ne tia yiro noba ita ita kam bemba ekuro mega ton kuro na igude sai ni yube dunaria mene gong sete gren dogotoro jirugi obia ba pe ma mene gong pabuka no siama ba ki ami kun buwa bo tobu sesese ya buwa buka be fide pabu ma wa bu be meria yen ha kon me no mbararu he ga sidan koko u kama he wo mbararu hepatitis buwa bu ye tombu meria ba ne boko ye so aso mi kun me sabe a daruba surun son ga no gati and mesia and diami sendanga suma baga surun son nyendu iru sei girari yira bugo si arondissement so mehun bugo maga sisi ya bugo do migun migun ba te kega nyura ye no ba ya mdan girai migun ba soma dodo ga no meri moya migun bugo be mba ekpro bara no dodo ga ni meya babuga be faidi bu be buhike mehun gwe kokon me no mbaro dodo ga ga ni nyangu pabo mi cho ha ben bai po bu be san san se ya dara gogo mo ko hia to ba manu sidan ko ge me ya ga mu ana na ne ya e bu go na na de ko gere ya o ba no ko ge wa hi bai po nye asiri ho be ka du ko tro ben ba ho yen ye bana be bara te bana no wa hi ya go na be an ko mi gun ka na ma mo go no mangu mo ana awen awen an go son wa ba hi mo ye be dogo toro ba bugo na na buto yara yesu na be ba ben bai pro kana mo be ton drobu be hon dia ba be awasiba ben bai pro ide ko kari ko pe wa iti karako me hun kon me nomba dodo ka ko ka yangu ko ka iweri iga eduga suri kama he wo mba ipatiti e pro iwa iga eduga suri sa e so ni be ba kana mo amigun ida wa bobe me imbarate mo bawo wa bobe buhike me hungu eko yangunga deri inguma mo bobe buhike me hungu ega tine ne barate tangu bara dodoga nungunga be mwe yeso ampi babe mbae kuro kana mo ami ide iko kariko kama mo kwe buwani ndoge ito na gangu ni awo ben trugu trugu nu ho miya bugo da handa yobu no kega yunura yeno he migumba soma ba meri mo miku mabugo soma ekpuro ko miku gogu na madesa eni yuwiwe idumi kama dara gogu mo kwa hiya ya minegun wi azia gambari soda ankane suru maba wi akpe ma minegun boga no sia ma wi tie wi wi nyano dodo ga dora mo yeke no me bai pro ko ga wi bawa besa igi u bansuge ko abu benjare wa be ba ma hanye nyero bu bandwa bu abu da banga benye ne une amwe sagi kiro wera gurun sagi yesu wi ga edura mo ami kun foto ga no ga yuru ga bono mama amwe tonguro ki wi mi da wata ga wagura une wi sugi sagi mo bi yen kiro wera guru ge foto yin dai to wi ga edura mo ma sugi tongo ki da muno bua peso mwa amikun ya yen kiro wera gurun sagi foto yin dai yuru wi ga dura mo peso me yen kiro yin da no sagi ya ma wa amikun foto ga ti aga bonu wi ye dura mo peso me mama yen kiro ti aki me tongo e da wene ga wagura amikun ye yara une wi ma mo sagi kiro yin da no mo mi foto no ba ne ga bonu gun mani gunditi yenda no ngongon ye wi ga edura mo foto yenda no ga bonu an gunditi ti aki foto ti a wi ma ga edura mo bo wi ra won ami gun foto ene ga da wato wi ga edura mo were mbulu won ami gun yen sage foto yenda ti a ga bonu wi edura mo wi ferio me ho ama ampa mi da bu ki aki Azi agam bari so dan feri yo yam biere mi ye ma foto no ba ti aga da un abato e nkaton maka ne spaghetti ya wa mi gun wi ma e dro mu foto no ba ti aga bon ye nkaton an ye nti aki da wata ga no wa dege dege kafe akuna ma ne ya wa mi gun foto ogru ga bon lese bon wa mi gun foto ye da yiru ga bon me ho ma an ye nti aki foto ti a me ho ma be tan sugri gi meme mem bon awo ga yiru gi e foto ga da wato wi ga e dora mo energy ma ne tan mem energy gim me be fileless ye ye mi ma foto yiru ga da wene mi a wi wi nya ni poro me na mi gun wi go e sura ma wi dora mo ye genu me ba e poro go ga wi ba wa in the ge ki bigia wa unku ma me itoni ame ga wi nya ni ki to wi ya sansi ba so wi tombo go ha go ha be mi go e da unku ma me igina be wi titi ko e pin iwi kan kra ho so a wi kan kra ho pin a kan ga ti a inne kan inne no Noba ita noba iru, ine noba iru. Me wa ma peti pari mberagia, me wi nyanu ki, idu e wi davili pene kore, iwi wa, ungume iwi kankara hosu, kankara hondamba yego etare, ira kanga tia, ine noba iru ita, kan ita, noba ine, ine. Boba mberagia ton sen, kwe kaho ton sen, kankara ho, kwa kwe makme wi sogo minho, ira kanga tia, noba ine, noba iru. Ine no yiru nobaita nobaita yiru boy mberagia mane yaro kanse me wi agwewa win kankra ho ndamba kanga tia noba ine no nobaita tia tia noba tia kan ita ure wi kana mo a ku ho bai pro yoro ku hia me ho ama be yen yiro bo ku ho be bai pro ken yi ku wi ka be nyenu nene kwara ne no wa bere agege ayire ku yaro ni ami so mo bo ngina sokodo ge suwa sanga be sen kuna so ese be ka so
1: dan ape mgweseru sa ape darundi koto dara gobi mgwesete kpuru za gbengbreke gendi ka gbengbreke nya ape guru mgweseru kpuru sa gbengbreke ntoko sirundi morakati mgweseru sa gbengbreke nkuso gendi bo hene no dumara de no sinam ne bo ka be to egwesere genge nka kinti bawa iba ka be ngori wi gbengbreke nya ape guru iba ka ngong ngotena nkana wi ku a gbengbreke yazuma ba ka sinam nuntoru batiro ngondo agenda no bakati asundo bane so kroatia gingire bakami tombe bane baba nkana ni siera kuro baba kino so se gago ipi kwa baba sara do do kanwe kuro baba tora ba siera gosan la da do ke ben kuma ni so kuro ben bra kem ba imam ka mi alfa be kuro baba tora ba siera gosan de kan ni kuno go yude ma bete de buru gwen bra ka suno ba siera ka on bo hin tombo kuro gosan so mon biro ra bega tiru mora kora mbo hete kuro gwen bra ka yen tondro tonkro bega binu bara suno mbo hete kuro gbengbara ke oyen pa ga wure kamin ti kuro baba tobra beka kiru alu bio zakari paul da brimba sokmo baba gugi wimbo hete kuro sinso gyandi baba na so sera goho me bi hete deina gudumbo hete kuro abome gya kadeba na nyanga nyandi kuro baba na so sera beka kanaru dafia michel wimbo he kuro da indi pa ga wure batobra gengeng saka pa so mbo hete kuro gbengbara ke kamin ti kuro beka konpio gunu yere mbo hete kuro gbengbara ke mi nya goho kore koto yema gbangbara ke wimbete pro baga wa wisa ro ka be wana nyanga yandi pro yem kura buka drawo bango so nye batobra genge bagri ko siru wimbete pro gbangbara ke to ka siru mi kamin te pro batora ba sera alagi amadam wete pro za kura kundi go me bihte de na be na so sera genge be ka kunpe pe daru gibu kura buka drawo ba fo nwe de ba na ka be ba na rukia sene gibu pro ton dro ton kura be ka binu sene nyero gibu be doi gambare ngirangira go son la da to ke ben ko ban so koromro be ma doso kwa kana te so pro gusun be la da di ko si ya wi ganda pe mbe te pro pe daru gi aka ko to nara ko to gobi wi mbe te pro gbe pre ka gendi ka gbe pre ka nya pe guru mbe te pro za gbe pre ka to ka siru gendi ka morakati mbe te gbe pre ka ku su gi ya be be to ra ba sera ka kin te ba yi ba ka be ngori gbe pre ka nya pe guru de ba ka go won o tena kana wi ko a su ne ba ne so kura ti a azuma ba ka se anu ton gbe pre ka zuma gnge ba kar mi en ta ka ba ko me be ne be no man sangunina buna hon sangunu ga gusun tinko batawra ba gusun sera ba mamanu sera daga timra bu daga kiru
2: Mindo sa nyokura nka nga huparundi kawi yo idrisu siku sa nyokura ka nkaramindi kawi daki draman sa nyokura ka nga hupabahundi kawi basi algi sa subogi andi tombe ba kwimo misan tamu katko ya ba katombo tobe se ka kit tombo so si dune ba kwa nenenga sa sa eso di bengi basoka sani adamu ka seru kwa sa wi sa wi sikurundi sen da wi worun so aso be ba din gun ka be ba din yurun ka na be ka nin na be ka dana be ba suna ba numa don ko kromlo so kromlo pa sinese nagi borowa kinesi u bewa kinuko nwa kumbitu ase bewa mwese nkuwa pekulusi mbame nwa toroba sera gengi mbeaka biso mbeaka tonkiru bae bewa kafoye tole ya hanyo kwa yaka mbaka akabu segizu ngo wabirandi senda banikani senda sewolo senda nyokula wolo senda sewe mkwa sumanu kwa yaka yaka ngulupi u yen tondro tonkuloba ngosu mbekulusi mbame nwa toroba sera gengi mbeaka biso mbeaka timo kuso mbunga do de kuso de inkame mwa sine inko dikwenda kwenye suna kwa yikipan bera gya wakasarung kwa yaka ule yen mbaka akabu tondro tonkuloba ngosu mbeaka siyara mbeka wiko mbeka tina mbeka sikuru suba mbaka akabu yen ganero barawolo tondro tonkro baka wibi pibu bukulo kubulo se bango duwa iba toro wame genge mbeka wiso mbeka tina kusono di bro kwa siya sina suba wagi hako wame suba wagi baron toro wa siyara wame genge kusono di kwa mbeka tonke mbeka wikobi mbilo gima mbaka akabu ba toro genge gima mbaka akabu tondro tonkro baka siya mbeka wiso wane mbeka wikobi mbeka kwa kusono tuwe huwe wadi kwa siya u buwani mbaka akabu sanda buwani teme buwani songura buwani guru kasandai kila goenguru buwani maru tondro tonkro se buwani shuno tamu tombu kulo mame na watura wa siro mame gengi mbeka wiso mbeka tema kusono wa sina deo wana rumu kwa ikawule sanda wana buu yelize wana dawa tondro tonkro ba siro mbeka wiso mbeka gubi kusono wa sina deme mbengbeleka mbaka akabu sanda mbengbeleka mkusu senda kwebela senda jongo senda deru yen tondro tonkro mebe kwa wole genisu aso kusono tulu weko wadi kwa siro mbeka wiko mbeka temu nabu senda gire gukulo mame na watura wame gesu ban taka kwa ikawule bango duwe ba toro gengi mbeka wiso mbeka temu kusono wa sina deme konu mbaka akabu kulo ba toro wame gim mbeka wiso mbeka temu nabu kuleng kwa ikawule ba toro gim mbeka wiko mbeka temu kusono di kwa siya kwe gi kulo ba mbeka duwe ba wole gena mbeka kusen kusono di inkame wa sine wo teme kikilu mbaka akabu yen tondro tonkro kwa ikawule mbeka temu mbeka gobi kusono di inkame wa sine marikulu mkwa ikawule mbaka akabu tondro tonkro ba toro wame gim mbeka wiso mbeka temu kusono di inkame wa sine ba mbaka akabu bango sumye tondro tonkro ba toro gim mbeka wiso mbeka temu nabu kusaya so baka bengi basoka sani adamu uka seru kwa mwawi mwalu kwa batule suru nube nese ni nso okra ita ewa wolege wili gonyo kwa nka inga kupara wolege suwa soba ya foko meguso dengwe dikwe newe kwe nesu naka ikiban suwa so sani adamu kasi sanarame meri nso nko in waraba kwa nwe in fuwa mwabe mwane
0: Sasi ya ramiro isu besenda baka kwa ranu ni nurami soko nsagi ya kadotasu wa sanga besengu na ado uswa ho.

COVID. Apa ebandura kukama mwe bumwashire na magere bumwashire mo. Na ura machami.

Ya ban wa ewa. I should know where you're headed.

Show, man. Show us about my idea.

abun yora so a ma ba ne to problem we ya se wa na na nu be se wa Lagos o ba tun le we ka se ra de mo win to today kaduna mi tun te ba ne ka to today so mo won ni ma se wa yo so ko to da tun ra we tun ra gure mo pa so ko to da

complete.

No, but we're a cow, we give a fire, but I want to give a quadrant.

Savi,

Say,
I'm not going to be able to do it.

bagay kaban nyo. Yae ba, shubi nyo. Shubi ton kura tole nyo. Shago o gamunye. Kasha kasha ayon ule. Bibala shena yon ule. Bifigo kabin yedo. Goguro kabin yedo. Shago yon yelo wamero. Yagi yon nore yon. Wele ke demme shato yon. Baba shekpa ule yon. Dura wo yara yon. Banko do dogo yon. Shago wenga unne. Kasha kasha egwe bora. Anwimo yen yen egwe bora. Anwimo yen yen yelo oyun. Mafuyo mwen mwen yelo oyun. Shago wenga unne. Bawele gabi

Kondambi

Gogun

Ti a babo wo duwa bi o ma buru se.

Shibaya wa shenayi akpa ga ya tiro bi gbolo bura ya oruga.

Yeah, cool, son.

Carol, you won't be sure. Bunky, woogie.

You are.

0: su daka iswesia na su busikena basu wesia na kadukotoroba ne bwado bukonka su nwasi
1: wento nombe baroni aka winanga awa tumote udora ni kosanke wanga
2: radio no sinanso ra kibo sebe kromen na sa tobra sasiera demi sen donemo sama wure sa wana yesa besem bwado bumbirangia Bebe basa dukutruba ba kaso kwa biragia kwa mabu kaso mfagidi. Gison, brate soa soko mfagidi, jira mwenu ta imbararo. Yensu aso sakura gwengberega ingire ndukutulo zilo. Uwe kwa mga kaso mfagidi, we Abdul Jalilu, vya imoru, dukutulo osa angwa gwengberega ingireo. Kawisa na soko mfagidi, soko kana ugure uwenti tusia. Dukutulo anasa yuga kwa.
3: Nafia, mnea vya imoru, Abdul Jalilu, na wa... Bilen dokutoro jira.
2: Ya wena, dokutoro, banen wiru tembraro, banen wiru tembraro.
3: Wiru tembraro ya, yi nanye, kumkumbaso ya, yi chom daminu, me biwa, wiminu, ya, dene okmano wine, win tokolo, baba he, win tururo, kade wan wine, yogon nyon dede, gawo mi, kaman debe wiru yan sikire de mene, kangono ha, ba yera kumkumbire, kabatono ha, unjeba mo wiru tembraro.
2: Jama, brate da numwa, una gaga ya tubu sina.
3: Barale ya numwa, ye biga tombaga ya tubu ira, debe na nage mpe mi, mwenwina adewa mwenwone, nenwino ya ina mwa sinya, nenwino ya, debe na mena numa kwen, nenwino sinya, nenwino kukunyo, dede mina mena nungu mena numa kwen, nungin sinya, ifoko nguwa hera, nangu hegira akoro, mandeku yun sinya, ye mbiro, wesusunu, mbiumia gada wangu hea sun, to, bawa ngu gulo minti ya wesusunu uwe. Mbiumi kasi ya nusano, no? Maya ya numo, dede kamwino, yiku njira kwenyora, yemi anyima ama amuita mbaro njomu so. Ya mti ya wami, situ bibumi ya, kata siyano ya wami ya, uhesungu ya wami, ka mwino njabe, bibi wasaka nendi kabe mwine, kumane banku mwine sinya, ba gogoro nti, one bima kwenye mwino sinya, no? Maya wami honguita njomu nami.
2: Yawa, banda kamwino uta mbaro njomu kuturu.
3: To, ye kamwino uta mbaro na, iwa sami hwa wami, kiwa sunsanu sa wami. Tua ya wang, don, tua we disinu de, ngongire, mwa, ane disinu, yaga eko, pasi wehe ilo ya san, kuk bika, yoko kuna baraga amo bamo, busuka mindi, ye mindi, akwa ya wa meye ngea yaga ndambo, katura de disinu ngea, don, disinu ngea, ye ndambo, bibi bambosu, san yobu mi, mame gogoro bi, bado ma kade ma disinu yobu ho gongwa, disinu yobu ho gongwa, yen suma ho gongwa, Mada ino binti ino remo wihim bwado mbera aja. Binti ba mwu mwaya wambi ino remo dede. Wihim wolo mbera aja wambi okun bwara yembo zirwa. Katua ma wuga ya mwaya kwa a wambi nore dede. Wambi okun bwara yembo hero kaba.
2: Yama. To te kaya baga ba brati tamo. Brati kandaga no mwa kaya baga ba yoko kwenye gana dokuturo.
3: To yen kaya biga yihanye. Dede ya mbiwane mbiwa akbanku nuko. Susome. No mbiwa maka nukari no. Ba ngir woman hun no ga ka kan ngir okun ngare wesia ama unkun no wi don won yi tem bara ya iko don ko ma kun ko ba wonu mera de wa wonu mera o me unu wa mo yi tem bara ya iko ka ga muguru ne mugure unkun ka wa wi ne ya nu mera o me unu wa mo don yi tem bara ya iko yin itase me ya ma de ten bi un na bwado un san un na bwado wa bara ye ga yumo win ke o da mo me wi ekpuru mo dede bara embiru amembiru bara ya na yanpa kide ma shodo ma ko gegiri didi mame be bi mo do gi kide ma ge ogundo on bara ba mu yo ba mi
2: yamura sasira muna gweni suku sina amera ton de no beso suara ki bara te yama to mu mere mo kingim
3: de so ku su ge tabdi ba ne yim vaccination yana yim vaccination ku ma mo bukuru mindi ba etri bi mu mindi ba etri ha bi pibi no mindi e ba mo kore I kore dami no yim vaccination ya wa ho non in vaccination en suin dede he ga biun sa ga ngontura me vaccination en men no ade me ga wene ma ye yubi amama mo ke je ma go sin he ambuka bare ku wa imwa ye mbiru ka wosin derabu wentiti gogoro abiwa on wosin ndere don mi ada kuro nga yi ka kuro na gina nie no me hun go de bi guma to bare ba mbuse wa ma bon gogoro an ga bare ba mbuse ru nyine
2: yama hanga guri go mo bu hi ba mo a mero bi buke
3: e na kimbe su sha ne yinu yina mo wa lo yira ma sai nba ya tura situ wuru sa yo ke so sanu saba yan tura de we wo ya wan wa mi ide bi mi ro bare o yin bi karako o yin bi nori ka yanu dogi bumba ka bulu bu wo bre so so wi wore yo ka wi wore o ma gogoro andu agangu no ya ha ton bukuru ma o sa awasi angangunda amma iga ko profe adia na gina nie on wanti bade wu an wo hebure dede an awu re dede kana mehu so ko so ka bare tabuti
2: yamura sasiera ino ye wi do kutro ugirwa mwiru te embereru tasama barate terato monuni so gengim barate yera to mugu menna ngwene suku kariko sandia wa mon wosi susun ya gengim mon wira beimo asiamo mon balumbira gya ngada mon gauso ya gya a wijibuno no ugume a dauno no ngwene ako kariko wasuhi dugutru bambira gya asuhi migum ambeson wa menu mo kadi masanu sanu bugonu timwawa yesu kwe suga mwiru te embereru tabuko sayo asiamo ukawi safa geji yamba sokumo Abdul Jalilu biwa imoro dokutro osa bengbera gengirin dokutro jibagaro lema kawe safa gizi ni yamba sokumo Emmanuel Kapushishi sabeto bula sasiera makwa tonkwaro

0: Ben seni o mikbalon batonsun olsun.
1: Bɛɛ y'a yɛlɛ a mɔmi ka Bryce yɛ a ko tɛ.

Sasiera. Die bagi, andi ansia buduna ya ya kugono.

Sasiera, Sabesiera, Sasiera, Kwabu Gibu, Saben Nonewa.